0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mitiro ya Rádio Moçambique estiche cha Inhambane kasikulege ga nyamuhla wazihlanu kuhunza kuhunza 10 ni khlanu masiku ka hweti ya mugachi lembe 2026. Xixaxameto wa matirhelo loko swi ta ku 5 hora xikunga hekalo ta kuma mahungu ya lomu tikweni handle ka matiko. Ndzhaku ka mahungu ya lomu tikweni handle ka matiko hi ta nghena ka longoloko wa khinglimuka hi 5 hora xini 5 minuto. Aka khinglimuka swinyingi swigava swi nga lunghiseriwa kasi swa swi kota ku swi kuma na swipatsa ni tinsimu ni mabulo. Hi vulavula hi gecile murimi hi 5 hora xini 30 minuto. Hi 5 ni 40 mahungu hi tindhawu. 5 ni 50 chitayo chikhati cha matimu ya siku. Ndzhaku ka matimu ya siku hi ku tirhisana ni xitichi cha ntsindza ka mapotso hi sezora u ta kuma andlalo wa mahungu ya ku sangula ya lomu tikweni ni handle ka matiko endzeni ka tihora timbirhi. Kasi hi ta wuya hi 8 hora ni 7 minuto xikusimama ni mitirho kusukela laha xitichini. Hi laha se ku ta landzela ndzima ya tinsimu ni mabulo. Na ukumile ku mahungu hi 8 hora xini 10 minuto. Hi 8 hora xini 54 minuto xitave chikhati cha kuchichana ni wena kulori leri mila Xitsonga. Mitirho ya suganya munhla emangeni ka Antoni Khumbane ka Ubasuti Gamchin na Idrasi Makondela ka kuulaula. Hi mixivela a wingi setiginene.

0: hindi muka.
1: Fuka zvalezve mungana mungisetu ngachelwe ii senkora shini 15 minuto shmitirulei ya Radio Msambiki shtichi cha Inyambani akalongoloku wa kindrimuka mishiwa wazihlanu.
2: Kata, iku hi sales.
3: Mani.
2: Iku inu kumani, angwana wa hina sales.
3: Ah, sales. Go, epa, vaisa lava mani.
2: Angwana wa hina sales, igini.
3: Ahihi. Awanga tizu kwazi. Zalakanya kuwi fevera nganayo.
2: Aini, inani fevera.
3: Ah, ipatsile ni kuhlata kambe.
2: Hi, lesha hava ingozi ya hombe.
3: Ah, ungatsingisi nguvu zvilo muranzi wa go.
2: Anzi tsingisi nguvu chumu. Lesha kumbiso zva malari.
3: Nyimanyana kutsongwane basi wo gumesa hlakano lowu.
2: Epa, wena kata ma.
3: Ei, akuzotima televizao ngachikati lechi.
2: Izvifanela kuvinzi tima. Hakuva kubukela ta bola ni kubasopa utomi gangwana wa hina chinjalisima.
3: Eh, kunena utomi gangwana wa hina galisima kutlola zvonke.
2: Kikwa lawo ai fambi zvale zvichipitali.
3: Izvona ai fambi. Zitatiwa chiwan chikata ku himana nga wena hlakani loya wa bola.
2: Kata.
3: Eh, izvona ai fambi, ai fambi chipitali.
4: Loka ngwana wa wena hini feveri ni kuhlatela famana hi chihaka chipitali. Hakuva kungatswa ku himalaria. Loko manga hakimatiriwa a malaria madaya.

0: hi zona xikhatile xa xa ku chava ku hlikiwa u ngo chava ku hlikiwa ntsena loko u tirha bya hava byo ka swi nga helaha nawini kani leswi wo va wu hi tirho wu wonaka wu helahaka nawu wu kala ku nga biteliwi wu mahi na ku nga hi kutina ku chava a ku hlikiwa eka sinkwara xini 22 minutes xi ku nga hikali mahungu kusukela kutani i longoloko wa Gichil Murimi na Armindo Masingi.
1: Hindimuka.
0: Chova xi ta duma hambiloko vo hleka. Apau yu kona kaya ku yimbelela Billy Mangas. 5:23.
1: Hindimuka.

0: gichile murimi gichile murazo mngisethi mishu yenyamuhla kota tolobetho hilaha kasi kutaku chiketsala unwane longoloko wa gichile murimi yenyamuhla elomangeni kamina Armindo Masinge kamichini kunana ina glory watiro Marcos Pedro yumbergene kare mina velela awing setle gine neka lo longoloko wa gichile murimi nyamukha he ta muteka kama bote na hi ta kulaha ni bulule ginga ve na guga chihaka ni kubana twa district ya mabot lo ya kunani muti sele kule zwa ku kota zwitwa ku district ya mabot yene tsamela ligia ganguva yinwe yeta urimi kanlezwe katsuka kuoneka masikona lawa ku vati hita vati nyiketela lomuka nguva ya umbiri yeta urimi ikwala ka kulonzota amatsawatsa wana hiwulo lema articles alphabet mazive ivituga kubana twa district ya mabot loyi yakoka bulunaye baba alphabeto a urimi goyini anguva leyi ya chirame hi ingena uka yona ingenile uka yona ni tivula letingana ka tihweti tinga hunza amativativa na makona zvinhu zvingauliwako hita urimi ganguva leyi ya wumbiri
1: yina ni nguva yin'we kanileswi amasikwana lawa kota ku cincacinca ka tinguva mazama ku hlomela nguva ya wumbirhi ya xirhami zvini swi nga wuliwaku hi xirhami lexi nghenaka ka xona
2: va kona a va hanyi tiku a va rimi va ti tsitsirita lomu ka ku rima leswaku fambelana hi wulaku hi xilungu kuma urtiku lexi va kona va ti tsitsirita ku na ni leswi hi wulaku kuma orta xikazera leswaku va ma byala leswa ma orta lawayani lomu mingangweni zvin'we ni wonkhe mandhawu lama vhumelaku kota kwa tivula leti tingana ti mahele ku tshama a mati jaha tolova ku va byela leswaku a mati lawayani ma swi kota ku macica mama ya swakuga loko va swi kota ku ma tirhisa khwatsi ku nga ku va rima va byala hambileswo a va tlheleli va nghena amasin'wini va swi kota ku va byala porque xa va swi ku khomile leswaku a kota ku cincacinca ka tinguva xa a swa hi swona leswi va nga swi halakanya kale por isu va kona kumahiwa antirho lowu va kona va ti tsitsirita a vanhu i hina kambe ku mufumo hi kona hi va hlohletela leswaku tenke va simamisa va provetara a mati lawayani kasi ku ve ma va nyika swaku ka malembe ndzhaku a vanhu a va nga se nga swi pola leswaku misava leyi ya swi kota ku ve yi pfuna yi bendzula maxa kusukela ka malembe lawa xa hi wu magamisaku leya kume malembe manharhu paraseno a vanhu xa va swi twa swaka misava liyani hi kuve va kuma mati basi xa va swi kota leswaku va bendzula tikuvi va kuma tisalada ni ku hambanahambana titomati leswi ndzi vula hi ku hambanahambana ka leswi swi pfuniwaku ka ku fambelana ni mauritiko
3: a tivula leti naku ka mabot ku na ni tambe problema ya mati ka tivula leti natu bya hlohlotela kasi ku ve va swi kota ku a matsawu hambi swin'wanyana swakuga bya maverdura swi kumeka na swikhiki
2: a swi na ku kanakanisa ku swimahaleswo byi ta kumeka hikwalaho mayelana ni tivula leti tingana na so hi senu ka tlhelo ga leswi a matsawu ku fanele swi nga wulawula swi ni swifuyo kambe porque loko swi famba leswi ta hungula ku swi famba mipfhuka ya ku leha hikusa bya kuma a mati lomuyani byi kuma a byanyi para zviga byi tlhela byi kuma a mati kasi ku mana enta laha ku kumeka ku tantu senu ka vurimi tantu senu ka wufuyi kuma a bendzulo le ka district ya ka mabot pod sweswi ndzi nga wule enterms ya matoneladi lama maxi ha swi twa leswaku oleando ka leswi swi nga maheka a lembe ku nga mbela hi swi kotile ku hi famba a ti-November na ka ha va ha swi kota ku a va hanyi tiku va ga a matsawu la ya ku mawulaku kumbe ya maortiku lexi xa leswi ha swi twa leswaku hi ntirho lowu xa va na ni experience hi xigelo lexi swi ta simamisa ku va maha kasi ku ka

0: comunitário, woke, magistrato social, kasuku mungu ni mungu lwe angane zvifuyi lezvo kufambelana ni tihomu kota hi wulako vati yisa lomu ka mandhawu lawa va ringana ku kotiya ta vhasinari wa kona tanto hi leswi hi zvimahaku komu district porque hi wanga lavi leswaku ku sala nesikeri a yin'we a homu yo kala yi nga vhasinari wa.
1: Kuvi magizu ya kubanatu wa distritu ya Mabot loku atilata hi chumutela nyana kutsongwane hi leti kungatiru umahi wako lumkata urimi hambeni ufuyi hita maliza ku hiku ahi gumseni vana na kubakula na vativa achiku urimi donwarlo taiteka kalakasukati sama hongo hichinda

0: hi bongile dongwari lowo hi ku cakunga hi ya masin'wini hi rima kwalomu kaya bya koteka ku hi bindzula hi wuyelwa handle ka ku ya matikweni. Gichel murimi wa nyamuhla hi mukaketa laha na hi ta ku a mun'wani Gichel murimi u ta mi kumaka masiku mataku. Wa nyamuhla longoloko wu vimangeni ka mina Armindo Masingi ka michini ku ve 9 o'clock wa tiro Marcos Pedro Gichel murimi.
1: Gichile murimi
2: akusukela muvhulu kala wa zihlanu
1: mabulu hita urimi ufuyi zwemwe ni magela manene.

0: hi losili hoya hoya ka mahungu hi sangula hiti shokumhaka mapuisa yatikuga Mozambique lomu inyambani matsingisa undoni nchitsungu marengano kulwa ni ugevenga mapuisa yatikuga Mozambique lomu inyambani la wawana malongisele ku mutlangano amukangeni wa kanda zavala kwa statuloi kasikuzwa zvifuva zvachitsungu zvingatanu mahanyela mukangeni lowu akama distrito ele kanya solo ni kabila hulu uisu wa mahlweni antiro wa ubenzuluga zvakuga kasiku mahanyi vapona ndlala makungu na masaketelwa hi Cruz Vermelha de Mozambique amahungu malomandleni kamina Américo Mukumba Bernardo Salomão e Kaubasofa Gamchini. Mahungu ya mishu laha radio Mozambique nyamuntla wasihlanu 15 ka mayo walembeka 2026 lumu inyambani hikona kumahiwa ku mitiro kasiku tshikwatisa magonzela lomu zvikoleni Manuel Chimel.
1: Tlanu ni gimwe makumi wa zvilawu lezvi kumeka kuna zvikari zviyakiwa anzeni ka province nyambani kasi akuve kuiswa pambene amitiro ya tagonzo azvilawu lezvi ilezo zona zvikumeka kuna zvikare zviyakiwa anzeni ka zvikanikiso zvalikanya solo amurombeni zvimwe nelezavala kulo lezva kuhikwalaka kumbeta ka uyaki gazvila ulezvi kuhunza tlanu agimwe amagedia zvivanana ilezo zona zvitangava zvigonza lomuka mandau ya manene kachikatilechi azvivanana lezvi zvikumeka na zvikare zvigonza la halibalangeni handle kambi ka kuve zvigonza akautumika kunono hanguvu nguvu aka masiku ya tivula amurangeli wa mitiro ya tagonzo lomu inyambani Manuel Moreira Liklik awu leswaku a handle ka uyaki ka zvilawu zvakuve avanana vagonza kona kukumeka kambe na kukare kumahiwa a mabloku zva administrativos Liklik hi loyi a baku amandla hikwalaha ka kuve avandoni avatswali ni vahlayisi vavanana va titsirita andzeni ka uyaki ka zvikola mhaka leyi yona yi mahaku leswaku a mitiro leyi ya uake yi kumeka na yi karhi yi famba na ku nghena zvindzombonya.
0: Maphoyisa ya tikuga Mozambique lomu inyambani matsingisa undoni ni chitsungu maringano kulwa ni ugevenga amaphoyisa ya tikuga Mozambique lomu inyambani hilawa wona malongisele ku mutlangano amugangeni wa kanda zavala wa statuloi kasikuzwa zvifuva zva chitsungu zvingatanu mahanyela mugangeni lowu avahanyi hilava vatikhalaku hi ukhamba udzahika swipipukisa mapimu timhaka ta ku dayana wu kinyavesiga vavasati kota timhaka ti taku tioneka hi ntamu akanda ahosi yin'we ya muganga akanda Inacio Lisavi hi loyi a wuleleku leswaku a muhlangano lowu u mahelweku hi wona u vuleleku ndlela ya ku lawuliwa zvotlhe na ku kambe va kholwa leswaku ka masiku mataku timhaka leti ta va tinyima aku humelela ku landza magezu ya murhangeli wa maphoyisa lomu inyambani Joana Milisi a rhangele ku mutlhangano a kanda i tingalo ina va engisile zvotlhe zvikhalu va tshembisa ku tshingisa a ntirho wa maphoyisa amugangeni lowuyani Milisi hi loyi a wuleleku leswaku a mutlhangano u bindzulile a mihandzu yinene
2: hi tirile khwatsi hi tsakile hi zwizwile ka nyama ya hina ni lomu ka chitsongo ku va hi lava hazwanana nawo hi ta simama ku tirha nawo leswi hi nga zwizwa laha zva hi nyika ntamu wa ku hi ta simama ku tirha hi ta simama ku chikela hi ta simama ku mahamarhoni yawo purika zvo sangula thank you u zwanana ni chitsongo hi tsona chitoko byeto komba ndlela
0: magezu ya murhangeli wa maphoyisa ya tikuga Mozambique lomu inyambani Joana Milisi na akari a wulawula ka mutlhangano u mahelweku amugangeni wa kanda zavala ndzeni ka wukulungeli ga tlhanu wa makumi ni gin'we lembe a tlhangano wa maphoyisa PRM u humbilwi aka madistrito ya kanya solo ni kabila kulu kuyisiwa mahlweni antiro wa ubenzuluga zvakuga amakungu lawa maseketelwa hi Cruz Vermelha de Mozambique ina kulori Horacio Romão
3: kulavuhengela leyi kuva ku pfunetelwa a vatshevi lava kumeka kona va karhi siku gin'wana yin'wana va kumeka na va karhi va ya tshwana ka siku ya tsheva amurhangeli wa Cruz Vermelha de Mozambique lomu nyambani Emilia Candido ali a urimi gina ni lisima nguvu ya kusa gita hunguta chikaratu cha ku abantu ba wona basi ku yatshana ko tankela ya kuthanyisa yena a ingetela ku harinzela ku he makungula wa mahanyala ya vahanye va miganga yo tsalangana khanu ni naru miganga machukwata
4: hema hele ku vagonzisa lezwaku munga tsamene basi mudumba atshane hiku atshane wa famba masiku mambiri manharu uya uyonga hena chomo ikona loko kuba moya wa mahambi viki unga ngene tshane idiposh kuna ne kama lo mfumo angenad akungeniwe veji yako vatsama vano madzala va mahaini vavhumani tshobika hiku aswako ava kutala vava kuya tshane angana koveka ako alizvita gamanziko ukwashavisa yana ushavisa division intangu hema hele lezwaku pelo menos loko vatiyanyana leno ka urimi vata vhunetela ahile vanga itshana vata famba majina va vhunetela hile ga urimi ko seno vata binzula vakuma kushavisa ivheji ya kushavisa basi na vata shavisa na vaveka mbeu pranguva inwanyana zvimwe ni kumahayini ni kuga vonawo vafela kuchukwata au sweti gatsi
3: Emilia Kandi dumurangeli wa kuru zvermelha dumusambiki lomu inyambane
0: na hiya magumu ka mahungu ya hina kuhunza ka muni wa makumi wa vavasati lava va amukeliwa ku hi siku a Centro de Saúde Urbano kutani ku xipitala xa lomu dorobeni Tsinza. Sandra Masango.
5: Kuhunza ka muni wa makumi wa vavasati va nga ntinyimba hi lava tenderiwaku siku gin'we ni gin'wani haka mitirho ya vupopuli ya tinyimba le Centro de Saúde Urbano lomu dorobeni ka Inyembani. Ku tlamusela ka xitirhikumbi i nga tlhari ya dawudawu ya kona hi wansati hambi ni n'wanana le ka mitirho ya dawudawu hi lweyi a vulaku leswaku ku engetela ka nhlayo leyi swi kombekisa leswaku a vamamani va tinyimba va letiva a lisima ga vupopuli wa nyimba. Xitirhikumbi a wuli leswaku ku engetela kambe ka nhlayo leyi yi voneka hikolaka ku va vamahi mitirho ya ku bulisana ni vahanyi hi lisima ga vupopuli wa nyimba. Yena hi lwa kombela ku aka vanuna ku nga va heleketa vasati vabyi aka ntirho wa vupopuli wa nyimba.
6: Yena ha tsaka ngopfu hikuva mamani zvezvi va ta va ta mahama consulta xa ha wona ku tala ngopfu lama Centro de Saúde na va ta mahama consulta ntawu leswi swinene ka malembe lama nga hundza va nga tali ngopfu vamamani mazwezvi ha kona ku a mabangu ya hina ma tshama na matele hi vamamani na va ta vula mafixa ya tindiri emedia a 50 ntalo wa vasati hi siku i a vavanuna kula ku vata ma consulta porque a minchumu leya ku nyimbisa a va sati a nga ka minyimba yexe a nina wa yena va kuma nyimba endhawu kula ku hina vokhi vavanuna hi vi tiva ku sati wa hina a ni nyimba kula ku hita na yena hi mu heleketa xipitali a wu foli bixa loko chikela vo baba sili va ti gogogo dokodela ndzi chikelele ndzi ni sati wa mina laha endhawu hina ho teka fixa liya hi veka loko yi ni munhu lomu gabineti hi tenderi munhu loyi aka mahimbetaku hi mu vitaneku papa ye mpodi munghena hi ta mama consulta lava endhawu hi mama techiya hina vyonge hi bula lomuyani qualquer duvida wena kambe papa wa yingisa n'wana wa wehe wena ha ku gondzisa ku yingisa n'wana wa wena laha nga yini lomu ndzeni wa pezari lomuyani wa midiri matensan zvin'wanyana byo tala wena wo ta wa popolelwa ku lomuyani pra leyi ya makonselo kambe hi to matsika ka n'wina vavambirhi pra ku wena nuna wa wena nuna u vhunetela sati wa wena kanya anyimba ya karata phe ka bayisa laha ku ni makoni na fela ku na wasati wa wena kaya no seke podari vakela wena na wa kona podu mahayini u n'wi vhuneta endhawu i muti importante a presensa ya wena vavanuna a vibekela kula ku hi cinca ku nghena vavanuna kambe a mamani u kuma nyimba a vula fixa yexe a twala yexe a famba a consulta ya mavhasina yexe zonke a n'wana loko a babi i wasati a bya vi cincile leswo vavanuna kula ku hina hi tshama involvido nchumu ya sati wa hina ka familia ya hina hi vi tiva zonke swi mahekaku porque a wungeni va papaya a ka mabajwa ku n'wana na mamani a nga hi kona tenke a tshama a rindzela mamani hi ja adela amwana na ja matihlo ja mavhirarile no seka porque nga zvi tuka tamaisa ku yini ena thank you a partir ya consulta prenatal kunga la zvi vala kwa minchumu porque hi vala kwa la kwa nyimba hi hlayisa nyimba hina vambiri ndipo zwi lokwa tshwala mwana hi hlayisa mwana na hina vambiri kunga ma consulta postpartum hi muheleketa kambe ka postpartum te prioridade tambe na consulta postpartum
5: magezu ya shtero kombi tlhari ya tau da o lesendo tsa urbano na ula ula hi lisima ga ku anuna a kuheleketa wasati aka upupuli wa nyimba.
0: Basi mwengisetuwa kwa ranzeka ama hungu magemeta laha ama hungu. Malongisela makela mahingiliti wa hamina Ameriko Mukumba. Bernardo Salomão ibasupila mchini.
7: Ni Muzile mahungu ya Inyambane.
8: Oitorash ni 21 minutos bungile Ameriku mukumba mangwani mahungu mungana mungiseti hichitswa utamakuma he 21 ni 30 minutos kutirisana ni vaina kulori vaka Gaza ni kamaputsu.

0: 8 horas nem 25 minutos, já lá hakunene ga zwisa kubayisa a hikunwa kutlula pimo ngana mungiseti lezi poko nga kumbela ka viki tsala ga mpheta male tsala ga pepukisa mapimo kula kuno pimela. Na ka chikatile cho lotile ku matini leswaku ku ndzoza ndzo huma hela tirena andzi ya kona kita ku bayisa dzana
1: kuma
0: nwana u tshamile kaya.

0: 14 horas nem 10 minutos. São António Mumbuava. Fanguininga mihungunya mahungunya yale managura pa kuja katinya zikinze. Isaura mihani kuja pa kwa liku magurumoku kwa katiyaki.
1: Ngurasa mangi sora gimsambiki za mihungunya mahungu aya itimbisa uresa kula pa kuja katinya zikinze yaraj. Likumi nalivandravi ilivatu kama nikideko wana kutweza kuwa mihima miraru nya kupeye nrani ya mwaka yoyiku nao. Sisi tasina kuresa ulidzisa za mitumi ya mapuisa. Uvindra maza na mararudi salanya kuhikulu umu sanana inawene kuwe zimani kide kwa zina kutungu doku mungu inge kinguru gizani kitu edzi nga uvire duako gasko zimani kazi na kulungiswa kuyamu ya vila ya masinga umifipanu kuli kenya mbani mungu taku na ukirega mitumu nye kuyala nuanzi si kabunu ningeli ya mati miungu basi ayani mambe kuhikati nga zikinzi yoreshi na resa kulapa.
0: Bom dia, Isaura. Regulando Rede Coisa 15. Vamos agora com a Vatuva Pepa Rádio. A Samatus.

ambeko a kholo o mahewu lezwa aka masikula kwa yo tolobete ku sativa ikaja ko kholo o mahewa tsena lezwa a chikadilechi cha nyuko lezwa chipotikeza vako everam kambe ka chikadilechi akalembeleji kambe utamehwa kholo lezwe seneka chikadilechi cha kutitimela nasema mani kwenye kalezwa a munyane a makungulo mbere na ko nimhlekano li kulungela ku lezwa a sikuleki gavanana a und junior leka wakhe amateku ya hasi akagambo a kupondele ya csv vintage yona leyi ulele kuya ku alembeleki a banana kambe vata kumeka leswi na kulungeliwa a suka vona hikwalahaka khulu udumehiwa ha bentu jiunatedo vata kumeka leswi akatokena liga mosambiki eka chigava lexo co vala kambe akholo utakumeka lezwo na yamahewa eka siku 13 ka junyo wotelekitaku le ripanga aka doropa ka le kamaputsu lekusukela lezwo kama 9 kala lezwo kama 16 horas avatswali vaonile vavana lava va nga kumana va giti va a hunguleko va kumekile lezwo na va tala ngopfu hi ku tsaka kambe ni va tshimbisile leswaku hakunene va ta famba lezwo hi ya tshimatshima kasi ku va hlanganisa lezwo a vanana va vona hi ku hlakana a mutswali wo karhi yena langu valeko a ndzi tivi leswaku a n'wana wa mina a ta famba nakona mina a ndzi nge ta sala endzhaku mungana lawa hi wona makungu hi nga ku lunghisela leswaka siku leke nyamuhla laha ka longoloko lowu wa hina wa interactive kambe makungu mun'wanyana wo tsalangane marindzele leswi a vhikitaku aka wun'wanyana longoloko wa ku fana lowu wa interactive.

15 horas e 55 minutos em Sokrandaka wa Rad Moçambique, Hoia Hoia, Rebelisa Kuhalu, Imbindima ya Mitumu, Hirite Kako, Mulimila Chope Kalama, 18 e 54 minutos, Oazihano, 15 wa maio de 2026, e na Tani Mahungu na Kusinga Kale, Mahungu yao na Manekastana, Kutumisana ofertu wa Antena Nacional, ngu sana ka mahungu yawe ya kutangu antena nasionali na uya hijita pangala tana ngu uchenji kala chikati chama 17 horas awa kasi hinota ni wafu etu hinota sangana kasi na wafu etu wa emisoro provincial ya gas kuna vimpela mahungu ya siti jisosa simidi ngu sana hinavi hichila vetila tinza taku hichibulani na ingisi Hinatula ni nongono kuwa kala mazoitu chikati hino ta ni mambi mahungu kutu msana wafu itumante na nasional. Zoitu rash ni 20 minutes na langu hinalave tela matimu ngu kulandela hinata ni nongono ku uwa uwa mahanyela manene kasi inavidichi gava chukuita ndani kama tumela kulumbari tsukudu adamu hono. Awa umanikako uchipangala watu wangu Paulo Masango kumakuni Marcos Pedro wazikhanu nene kupela kunene ka diviki.

0: katangoona mongo ya momba kutito sekretari de Estado ngu chemu cha provinsi ya Gaza chai mineto. Sikolwa so gondisa tigondo tachitimwe sifela kuwa sihumisa ticharity ya tisikota kukuma hacho kari kasi kushamula sikarato sachitsungu chai mineto akene ticharity ya ti gondisi wako ka, sikolwa sakona muwa provinsi ya Gaza ambi ni nguchie mchadi tiko tifela kuwa ti maha timhaka tituone kako kuwa kuchukwa tiso timhaka titi vangu wako nguchicha kumbesikara tusi vangu wako nguchicha ka tinguwa kubindu langu tinsila tete nene sakuja ambi nikuwa sishaisu watoto sina wasi vuna chitsungu mikama ya kukarateka kumweko nikuwa bindu dadi nene ka kulondola titomba ta migodi ambi ni ta ufakachi jai mineto akene provinsi ya Gaza yini si mahasa sinene yini mazumbelo ama nene yini titomba tati nene tia loko tichilondolo ni kutumiso ngutunzala tati nene tinga kota kuwa tichukwa tisa utumi wachitsungu jai mineto au mbile matuya wazishanu uwa dropa nikacha ichai kutulani kamsengletanu wokata wakwelana ni tatugondo tachitimu nguchemu cha provinsi ya Gaza ndani kakulungisela makungu ya mfumu nguchemu cha ditiko ya kwelana ni kuchukwa tisa ta matumelo ya sikolo wa sugundisa tugondo tachitimu maku nalondero nguma lembe ya kukalaka 2026 di kukadona kala 2035.
1: Ao realizarmos a primeira conferência provincial do ensino superior, com vista a refletirmos sobre os seus avanços, desafios e perspectivas, renova-se a nossa convicção de que os avanços e transformações mais prementes que Gaza necessita só podem nascer daqui.
0: E de Madrid, e a secretário de Estado iku nkombisi wa mkoma wa ditiko nguchemu cha provinsi ya Gaza cha imineto achi uombo mbatito kene sikolo so gondi sa tigondo tachitimwi sifela kuwa sihumisa tichari tia tikota kukuwa tima hacho ukari chishone kaku kuchukwa tisa utomi wa chitsungu. Yombile tito kene ni ya provinsi ya Inyambani wa wasikati wa sirumbu wa komba kukinyela kuya popolwa sirumbu makayetza kisa ko tichari tata udao maungu yao machamsela kungu ntumse nkuluti Sandra Masangu.
2: Kupinda kamuni wa magumi wa wasikati wa kunsirumbu wa watindero wa kudisugudi ngwani dingwani ani wakamitumu ya tauda usintu tsaudurubano mwadropanika Inyambani. Kutamsela kashtiri kumbi ikwene aone laku wa wasikati hambini vanana ani wa sindu tsao durbano wa madropani kenge mbani gomba utita kukwenge telaka nomboriwa nguku haka kuwa mame wazivali sima dopo polwa chirumbu ishtiri kumbi au mbile kambe tita kukwenge telaka nomboriwa nguku haka mitumu itakuichuma hangu mitumu ya taudahu ene wa kumbela kabatati kasikuwa chihileketa basikati vawe kantumu upopolwa chirumbu
3: ina ahaza kangufi kuwa mama nevejo vata vata mama consulta já ona kutala nguvu lama sendo de saúde na vata mama consulta então levi nene kama lembela manga hunza vanga tala nguvu mamani majwe já kona kwa mabango ya hina matsama na matele hi mamani na vata vula mafisha atendere e media a 50 ndalo wa basati isi i anuna kula kuvata ma consulta porque a mchumule ya kunyimbisa awasatanga ka minyimba yeche anino wa yena vakuma nyimba ena kula ku hina wa kibaba nuna hivi tuwa kusati wa inani nyimba kula kuhita na yena muheleketa chipitali au foli bisha ndo kuchikela wa babasi libati gogogo ndoko delanzi chikeli ili nzine satu wa minala enda hina hote ka fisha liya hiveka loko hini munu lomu gabineti hiti ndiri munu lua kama himbeta ako himu vitane ku hey, papa ye mpodi mungena hita mama konsulta lawa enda mama techia hina juwange hibula lumu yani kwalker duvida wena kambi papai waingisa mwana wawe wena haku gunziza kuingisa mwana wawe wena langa hindu mzini wapezaru lumuyani wamidiri matensangu juhunga yonu jutala wena wota wapopole loku lumuyani prale ya makonselu kambi hito mazika kanguna mama mbiri pra kuwena nuna nuna uvuna tela satu wawena kanyanyimba ya karata pe kabaisa laha kuna makoni nafala kuna wasatu wawena kaya nusike po dariwa kela wena wakona po dumahini umuvuneta ndao e muito importante a presença ya wena wawanuna ajibekela kula kuhichicha pukongena wavanuna kambi amamani okumanyimba avula fisha yeche atwala yeche afamba a consulta ya mavasina yeche jonge amwana loko abatu iwasati ai zvia zvichichiri lezvo vavanuna kula kuhina wemutsama involvido chumwe ya sati wa hina ka familia ya hina ivitiva zvangu zvimahekako porque amwana vapapa akama badja kumwana na mama nanga hekona tenge atsama ari ndzela mamani hi Já a dela amana na já matifu já mavirarilo não sei que porque anda junto com a tamanha sacuinha. Então, tem que a partir da consulta pré-natal, kunga lá juva lá com a minchomo, porque eva lá com a la ganhimba. E cá isa nhimba, hina vambir. Depois do qual chola mamãe, e cá isa mamãe na hina vambir, kunga uma consulta pós-parto, him relequeta com a pós-parto. Tem prioridade também na consulta pós-parto.
2: E de ti matpi yester kumbi tareta udao ani asento tsa udurbana mwa drupan kaingemban. A chikombela kabata atika skuwa chihelaketa wa mami kamtumu wa kupopola chirumbu.
0: Kupinda mazana na mambidi wa watu kumbe watumi vana tukaveluza mitumu distritu ya Gijani mwa Gaza. Muma akasi karatu singa vangwa ngundambi mwangu ya wamachamisola kumuntu msanukuloti Rogeri Madede.
4: Mazana mambidi ni mune wa magumi ava tumi vakupu ni Africa Food Company district ya Gijana amuwa Gaza vaka pangu yokene vegumelwa ngumi tumo. Chivangelo nko haka skaratu sisinga vangwa ngu tindambi tinga oneka ngumi chima ya Janeiro ni Marsu katilibidi hikadona tindambi ya tinga dumela kupuni leya yata udimi. Ikupuni iya iti ningatila kuka udimi wa mikomva makadamia mamanga ni kafi na kona kupuni Africa Food Company iwe ni skaratu sisinga ngundambi sihoka kukamale hafu hini se milion juwate medikale. Jerenti wadida wadida libindu kakupuni leya omototo kene kupuni ya kona ilu zeke tungutosi zitemputi kungatidi mwa mikomva hawa kunga luzeka chipimo cha mchona magumi ati nguava ta mikomva kumbita titsenge ito bindu la mikomva na kona omototo kene walu zeke tungumi chini iwa ngatidi tumise kakudima hambi ni kugaya siwa bindu lako ni kulungisela kayona kupuni ileya. Ombaka mtuto kene kuwa vekota kuwa velungisa kumbewe useta mitumu yawe heni chalerdi kuwa ni mtange iliwa mitumu ya ta libindu kakuponi leya kuleveka mali dingana kuchipimu cha 30 milion juati medika
5: solo possibilità per recuperare per ricevere un finanziamento de parte di governo
4: iwe skaratusa hombesia henga tsangana naso kuwa hikota kuwa hiwuka hikota kuwa hitsumala hikata mitumu yatu kuleva kati malti ngoko kama 30 million jwati metikala ngoko hilu zeketwe nguti tembo muwe ngati bindula mikomva makadamia hambi ni kafi sosi siya siwe sindindwa gumatika chikati kuponi yimaneka isinga kama zumbelo amalele
5: feia chegou com 5 metros ou também temos um grande problema com documentos que fui com cheia.
4: Hizi tuloka matu a heni chalder di kumtangili wa mitumu yata mabindu kakuponi Africa Food Company halea Gijana katichia kuponi lea kungali chemela kuwa imana usaketeli nguti male kasi kuwa iusata mitumu yeyona vatumi vayona kuponi lea vamaneka kachikati vadi emisilwe kutuma.
0: Roger Madede ya uya kambe ni mahungu ya maomba kutito kene mitumu ya taufui muwa Gaza inga kata kubaletela sosisi karatu singa vangwa ngundambi ya dilembedi ya hiku kadona.
4: Mitumo ya taufui amuwa Gaza imaha mtumo wa baletela sosisi karatu sisinga wangungutindambi ka matange o dibisa ka ona tihumu ni mwene makalo otendera sifuyo kasikuwa makalo alaya mekota kuwa melungiswa. Yubu watangu matange o dibisa ka ona tihumu ni mwene makalo awa kutolola kukasikuwa tihumu tia kota kutolola ka ona mirende makalo awa manga wa medumelo wangungutindambi ka madisutu hambarambana a provincia. Mtangili wa didavida taufui yi amuwa Gaza kachikati kuchata udi minu doti aomba tito kene makalo awa matolo la kukuwa me amuka lati humu kuwa titelo mirende ngutu ngutu awa manga akwa ngusimaho sachitinga ngu awa manga dilizwa nguti ndambi ngu kwa naho kufala kuwa nguchukuluweta me usetwa. Seru manene aomba tito kene makalo alea mani lisima ngutu kamu kongumetu wala wakuwa kuvekiswa mazumbelu manene ni utumi wa sifuyo kachikatichia kuiswa masoni dipulo dot tola mpondo ka sifuyo ngutungutu tihumu kuwati vikelo ka maluati o hambana hambana amua provinsi ya Gaza. Kunuma kungu akuwa kutola mpondo uwa kamtengo uoho kakinye tujistenta mili wa tihumu ka makungu awa serchu manenu apeka nzeve kavotsi wafui achomu tutoke na wafala kuwa vete ka sifuyo sawe vesi yisa kama kala uwa kutola kukaona mpondo kamkungometu uwa sivikelo ka maluati o hambana hambana.
6: todos os criadores que levam os animais aos locais que as autoridades veterinárias indicarem para a vacinação. Não se paga, mas é muito importante proteger os animais contra as doenças.
4: E Timati Amtangeli, o Adauda Taufui, Amua Gaza, Sérgio Maneno, a Chibobata, Cassimbuli Simalakua, Votes of Fui, Veis, Fui Sawe, Kamakalo, Otloca, Onampondo, Kongoma Cascua, Siatolo, Pondo, Kua, Civica Locamalati, O Hambanambana, Dipludia, Daguita, Kasi Magutuko Mchimo Wekona, Wamayo.
0: Echikongoma ya masoni mana maungu ya umaku mapoisa provinsi ya Nyembani. Matumisana ni chitsungu kuengisela sikarato sachona ni kulava shulelo ya kona.
2: Mapoisa aditiku da Msambiki ya mwe Nyembani nguwa malavetila kutinzila takubulisana ni vahangi kasi kuchukwatisa sikarato asia vatsangana kuna so amwa migangani. Ngukoha kakula vetela tinzilatiwa mapoisa nguwa mangawa majibula ni vahangi wa muganga vakanda ani wazavala hawa ngatila vakupa sikarato siya vatsangana kuna so. Upi, ugevenga hambi ni kupaya ni kushavisa kambi sipipisa mapimu ni udai. Kusikaratu siya sangana kuni vaha njiva ni wakanda hawa watamusela kumu. Itangili wa muganga uleo wakanda inasi ulisavi. Ngomba kutita kuntanganunga wa uchuma hanguma poisa unakunetetela kasiku heta sikaratu siya watangana kuna asomu. Kambi itangili wa mapoisa nguje mucha provinsia Nyembani Juana Melisi. Nguanga wa chitangela ntanganuwa. Mbele titaku maonela ya mangawa machive kwa nguva hangiva ni wakanda manawa machiheta sikaratu siwa.
7: Itiril kwazi, itakile, ijizwile. Kanyama ya hina nilo mkajitongo ko vahilava hazwanana nao, itasimama kutira nao. Lezu inga jizwa la, jwa hinyika ntamu wako, itasimama kutira, itasimama kuchikela, itasimama kumahamari uniao. Praka jwa sangula, tenki uzwanana ni chitongo. Hicho wana chitoku dweto kombanjela.
2: Editi matui yu antengili wa mapoisa mnua Nyembani Juana Melis. Chibobu hata msana kuwa adima hile mtanganu ni vaha nyeva ni wakanda district ya Zaval. Vanga waji wabu hata muskaratu siwa watangana kuna asumu.
0: Kuni ya provinsia ya Nyembani kasima hungu ya wa manga chamse, machamselu wa kungu Sandra Masangu. Higuti sangu mahungu ya momba ko tito kene va tangi eleva tikereke to hambana hambana ni ya provinsia ya Nyembani. Va ema ni maka ya kuwa vatse vafundisi vafela kuwa vea tavisa kursu ya ufundisi kasi kuwa kuwika maka iya ya va profeti va makuhu. Mahungu ya matiso wa kungu ntumisani kuloti Abiliu Nyankondela.
8: Watangili wa mabanza wa hambana hambana atikereke mwe Nyembani womba taku kuleka kuwiniko wa fundi isi ve gonda chikola kasi kuwiniko ve kota kuwiniko ve palu shangwaka kunene di tridankulukumba kachitsungu kasi kuwiniko kambe kuhungu tuwa chikaratu cha kuwiniko kumaneka wa profeti wa ufalusu. Tuwane kanguto ngutitaku wa profeti wava angewa ufalusu wava kwa chihembela chitsungu muwa migangani. Maka iwa hivide ichi wombwa kadiba nzati ngavali chuoneka kaditsa udawa zitatu dinga tangelo wangu Bendita Lopish. Ahawa kunga wako chuonu wangu matumelo ava tange iliva ticheche amua provinsia ya tuwe Nyembani. Atitiva kutichilaweka nguwini kumatumelo mewa dimamwewo isinga kuwini kumfundisi ni mfundisi atumate ati wona ako cheche ni kwakwe madiono wakuwini ko intumu utzibilangu haka kunene. Kadiba nzadi wakota ngavali chuomba wa tange iliva ticheche wadi wa chumba toko na kuleka kuwini kukugundiswa wafundisi mwa sikolani kakugundiswa Baibele hambi kambi ni teolojia. Wona wavideva chuomba toko na tizi zatima katonga ngudo kuna wakuchufuiswa wa profeti wa ufalusu ni wavo chicha ticheche weti maha kuini kuyo wanga bayo wa sitoro ngukua chitekatila timaleta chitsungu. Hibu watide nivo karwa wanga wajichamusela toko na ati watina waditali sima kama sikoma kumachita kunga ati kushiva kuumbwa ndimai wakuini kukugundiswa wafundisi.
9: Libanza diani diwone kakwa ati nguva hegondile ngumahungu akutsimbilisa timhaka ta kurula nekuhanya kakwa ati amwa migangani kugweta kati banza dia hinaya gela vamakwetu avavanga salani ya mtini ni vahekhongela kunavo kasi kuvona vehanya ngukurula nekuvegondisana nguti makata kurula amwa migangani kwathu kasi kukulisa de provincia ya tu ya ya inyambani.
8: Matwi a fundisi mwa yu hingawa hechibula na yu yu wa awa kwa chomba toke na ikala weka ngudi tsuruku wini kwa fundisi we gundiswa isinga kwa unikumu ini mwa yu mahatati maha konsungoni kwa kwe maka yu wakasi vidi chifaka zelo nguwa vangi ngutu. Sekretani wafu mwa provinsi ya tuwe nyambani nene avide achomba toke na imaka yu mwa yu wako ichila weka nguko mfundisi kumfundisi kuleka kwenye kwa itumangu haka kunene madona wakuni kwa atabu wata kutipu wangu haka kunene nguchitsungu.
10: Itipoj vaya igreja shora como se tivesse, porque chora o pecado que tem, mas sai de lá vazio na mesma, não aprendeu nada, chorou naquele momento, há de vir chorar no outro domingo, durante a semana está a fazer coisas horríveis. É assim? Não. Então vamos formar as mentes da nossa gente na base da palavra de Deus.
8: Katitsuru kuweniko intu atula cheche ningu ndongi swambini soto aguta ewe ata mahatubiha ata makwa chibobu hata kuleka kuniko emahato neto hinga kuweniko emahata nsungu nukwa kwe. Matwi abendita lopi sekretani wafu mwa provinsi ya tuwe nyambane angabuata ka chijemu chava fundi siva ngatika dibanza katitsuru wa muna mwadropa nika inyambane.
9: Yangi seti nguya nzila hena ima kohani tenga ya Gaza ni inyambani. Hina tsa kaloku mahungwe wa maduku okete nguti nzila tati nene tawe yangi seti usatiso ngu Mariamu Ibrahimu angavaka michini. Kumwekoni na Hortensia Matavela angavaka ukumbisi. Mayo waku yangi seti unene kaimi tumi kungadi ichita ka sitichi siya sisimbidi mitsikara.

0: Butana hi mamani mahungu masango kumbe mahokile ka nyambana
1: mahokile ngudzela to ata tinene abonga kasi hatamba taku ni vengisi bona vama amukede muhotile kako ngukona
0: se hina chani kuwa atukeno nombaro ngu yayo mweyo 87 0051 333 naipind 87 0051 333
1: kasi atenu inyambane numero yathu i 82 397 52 ndikhatu i 82 397 52 se hiverelawe ingisi kubuchi hifonela
0: atu se hini mwingisi angakhata keno hinamwamukela mwingiseti lisit atutumile na temba tokenena tsumele wiye kambe kuwile mwana kumbe ngenwa lisit mwingiseti yimwembi muninchi zatu keno masango ingaduka ita kena
1: ngutona to vanikani ta lamba ku vukhata ngungawu chamukela ingisi
0: ulaurigeto njombo ini nawu inaka vagele vefonaka
1: ngitona vana ifonele fona nengisi 82 397 52 kasi kuvechana kota kubula
0: utigela kuni njombo manje vekufonele
1: vanafona vangadiwa chilungisela
0: ayemele anukhoni ni badi se yemela ku awu vefona ke kwako
1: loko tichikhati angutseyo ha khavona matsumbela kuwadena
0: hina nga wona kutona ko akuva tandika kuni kukufonela va okay
1: tobanakani mpela kha vasikoti hina vakombela ku vachifona nkhwaka 82 397 52 mera tuse dzumisekidi verelawo kuvo chimanako chifonela
0: atuse ni mwingisa kumfukani lisit
2: lisiti tati
0: imani wahemana lihayi
2: inyavota makamwini
0: inyavota nya makamwini kwahachachayo kochani makamwini mkoma
2: makamwini kutitimele kotitilanyana mpaka temperature yakona d
0: aimbi mwakona pheho yiphomile ngundungulisana wudivala kana
2: nikadivali natiziva imbi mwakona
0: sengera makani mkoma
2: ndza kudongola msikati wa mina Suzana Agosti idongola vanana va mina Palmira Odersia Otavi Ruti ni tituma ni cha nyambani ni hun'wini maxavileni nadungula mama wa mina Diolinda ndi ya mina Maria ni otse maxaka maxeleni ni makholo ya Comunidad Nossa Senhora de Assistama makan'wini Comunidad São Paulo de Machabela. Na kunyume nangani amukela koneyo ni vanyambani voselele.
0: Abonga kwa makateka.
2: Kani mama nana wakateka tuma kwa.
0: Bye bye, bonge.
2: Okay.
0: Masango.
1: Kodzi kani nchani chikuhu ko.
0: Utingani ni kuni badi.
1: Ei, kati dzivi.
0: Nikufona ni wamweyo khasefona.
1: Nena ne moyo kanti nanga fona mpela
0: badi yonga tiningile anini nawe nyasa
1: na la kusambisedwa
0: kula ku yabetwa kadigona kusambisa kula kushaphongo kambe vachikusambisa ngumnoho akona waphongo nyama akona vakhuja
1: yeah
0: kutona habari khanenga didwe hikhumisa nomboro 87 0051 333 inomboro imifanela kuva mifonela yona kheno gaza
1: ngutoneto kasi tsenu nyumbani hinani 82 397 52 nguyona nomboro yathu hifonela
0: yemela kunkufonelwa mbimo ingadiho inganigela kuhe kunidza 7:24 na tamba tokeni hingadi chipimo cha 30 minutos ya kuva nga sikota kuva vefona nguhava laveka kunko valava kunkona vetiphina vedungulana nguhava lava kukona
1: ngutona inkama ntsena inga chona chakuza uchiti khala nguchona kuku ungadungi ngutu wasikota mpela kuvuchi fona uchidungula mashaka vangana kova yuhushu vako kuvuchi khumbula ngutumisa mitumiwa ya Radio Mozambique tina nina awe.
0: Ho, ani nimwani mwingisete. Mwingisete kumfuka, defeat.
3: Oitenta nove ponto nove kama singi.
0: Oitenta e nove.
3: E nove.
0: Ponto nove. Masinga.
3: Cota Pedro.
0: Masinga.
3: Cota Pedro.
0: Kocha ni Masinga Cota Pedro.
3: Ah, o kamamo chizami basi chirami chinga kwa zvinyingi.
0: Kambe kuti sola kungu kuti hisa phela.
3: Ah zvezvi chikwana heko ah. Hazvikota ku he khumbaratana akunza kamalo wachiwa mumu.
0: Ngutona kota bela makana.
3: Bela kudzela masango ndiko anumri le ya nyembani ya. Yoka inga tiri yono loku ili karera ili Mika mashtar Hayiti hiri yoni
0: Watipa masanga
3: Yewa nyingi zama kungena Hili liga mashtar
0: Masango
1: Na atimana nena zama ku
3: Ya mzange na magezi
1: Shola shola niye teki
3: Zirungula ila kota maringula Kushtoto lakini maringula wali chukuki Zirungula Jacinta Brauzini Ndi dirijinto wano khalianza ndi. Ndi kela ndurungula lena kia wangi ishi bena ni wakunwa nguvu jala ndi kwa chibu kungula nyana jala kita kudai. Ndi gama ndi stuka ndi ya lea nyama shasha ndi rungula lena Eduardo Vito. Ndi wata kia hombili. Ndi gama ndi chika ndi yaka uweni. Ndi yako mapatata ndi murungula lena. Ndi kubabichi rinzi ndi yako rungula lena. Zuko babila isi maringula kayele kayele za kurungula nguvu zigama nziya kwali ka uwini kambe za rungula ina ulewa nge Fernando de Regina Fernando de Regina za kurungula nguvu nizi zini wamina anga Vitor filanguli za kurungula nguvu na mashuwera za kurungula mashuwera Nina gaya wako ule ula nguvu kwali ka gaza le, wali hii zitu mbani. Ha? Za murungulela yenao. Ni kwali kumweni, selo kumai. Za kurungulela selo kumai. Na wena unga za mukela na masangu.
0: Habongo mko.
3: Ya. Chao chao.
0: Kateka, bye bye, chao chao.
3: Hii, masangu hachi kifoni ya yena, hii hili miga martani.
0: Atifit. Masangu mahungungone. Masangu, kutowa. Masangu, halosa. Wahemani. Aba, chitu kile masangu. Kambi hina ya masunu kwa mkila wingsiti. Mwingsiti kumfuka ndushiti.
4: Halo.
0: Ndushiti mkoma. Hemani uwa.
4: Ndushiti. Mwa wata nitate ambashadori kutadu lakini maringula. Wando umawalo mashishi kuki.
0: Emanu udeha yi marengula, mashishi?
4: Mashishi kanganga wa shikuti, wa ukitilu chibegele shikuli chale mashishi.
0: Na chiziwa chichahombe ngu tatene, shikuki.
4: Achikuki. Ya, ngoni ndipola ungu kona. Epa, no kata kungena he gaza, pliki anumri ya nyambane, woi jela basi, kaitumi kukikila anyatulo, nyanowa, watu chudipili nyanyasi kambe, haitumeli. Kanti zika kala kati kuku testara ku anumul namba le ya tira o nao. Mwoi tumisa bazi wai gira namba ya kaitumi. Awa ilungisi namba le ya oitu dojile. Kaitumi no vala pena kuwa wombo kwa oitu dojile kwa kaitumi. Ne. Entao lo kundila kuku dungula kota pedri. Numo njili kota pedri mahunguma hojile. Antu laku wa dirigento wa novaliasa. Zisha sinto wa brown. Nina dungula, nina ngele kwa kudungu kota Pedro. Wotelele, ambitu benani wanga womba. Nina ngele, kandula zizini wangu wotelele. Kota Pedro, dungula wote wa masinga. Dungula ikipa ya masinga, temuza kosha mtoli, ya tate mkambi. Ikipa ya sade wangu, nani ni mwana waka mkambi. Kagaza, wotelele wa gaza na wadungula. Seki novi lela basi, mase wangu Orlando Solomon benani. Kanitizi kani wao, kanitu kukudungundu ambi, kanitizi. Wotelele na wadungula wali kwa kukuku. Na wana mungena na wana standa na wadungula wotelele. Chao chao tato.
0: Ibongile bongile again kateka kateka shukuke.
4: Chao chao.
0: Bye bye. Hiti nyambani kwa nani ya shikuki hicho momentati lake na chibulani na tu hawa nyambani hii chivitiji zatu. Masangu wila?
1: Naho mpela nchiza maku wana makaiwa ya fone mpela. Kuna ni sikaratu, kaidani, ngulitsuri. Kanukuwa hengadimuka kufichila vetela imbi. Ayua inosukota kufichi hipata ni va ingisi kamilo vayua.
0: Mutona, amukela uwaka unatavisa ukangu nao?
1: Guton. Ingisi ukumo ya ni hoya hebula ni mani.
4: Disi ti wanyambana himano kunu kune rati hafu ikatepa.
1: Kamu himani?
4: Hikumani umukafono kunu kwa fu ni rati. Tubwa toka nyambana tipano umukafono.
1: Manji umuka rati wa himano?
4: Na mimano.
1: Gutona. Dina, gomani?
4: I see it guni, amanaka kwa dimtanini, local dead and guini, kukwa atika kuna toka rat, koti tila kukala kani misha maduwa, nti mkuma doda, dopima kutepala kutindela manja, kutudwe, mwendomala kututa kaiti zi, nimbala kunini ya mtukwe na nani dungula kunya deselesta, dungula betu guni, dungula Yolanda mtani, zapena nyapulima manyani ni chika, Nunga nyangome, tati ungele tati lutiru, nunga mitamara muna kati hile nyangome, hale kampu, tati bonafasi tingwa muna kati kwa hile kampu, tati wana kuni kanda muna kati kwa hile nyangome, tati mweka muna kati hile nyangome. Nimbela keno, dunga tati Batista Pinto Kau, chikala bani keno, Antoni Guni, Nandungula, Sakina Guni, Bretu Guni, Yuna Guni, Rosina Guni, nima merosina Vicente Mawusi, Ndunga na mwela etenu Vicente Mawusa muna kadi sheshae kenu maa Tereza Mawusa muna kadi konha leste buka shesa kukona. Avama mwene kakwa adi halema nyiki na kwa posebe na wadungula osu familia Mawusi. Ndunga na mwela etenu kadi mtanini za berte kuma ndunga muna kadi kawini gumbanini hale. Tati silva muna kadi konha le ya kawini. Tati venasa muna kadi mtanini tati sapa muna kadi mtanini. Grace Bedisaida, Nandungula Patimos, Estrella, what Hele, Winnie Dunda, and Winnie Yanaka Chicatana Vadungula Chow Chow
1: Chow Chow, he bungied in Gukubu discotted the Kuji, he for Nell, and the set your ash knee, Cinquent, Menduni, 32 minutes.
0: Who Cinquenta, Ujahil?
1: Tofana.
0: Tofana, the Vegas walk around the Kufuni.
1: Good
0: on that. We said, Gumfugan, the shit. Iban wa himana di hai?
5: Edson Mbembele.
0: Tata Edson, himana udi ha?
5: Wa local dad ni apa dia ni sana Gwambeni.
0: Gwambeni, ula kwe nyambal?
5: Kwe nyambal.
0: Masangu, ndi yoy.
1: Hoya hoya, munjani tsa yo Gwambeni nkomo?
5: Na ubonga programa isi vila kukutatimene.
1: Ngutona, tata ki sanana tu habonga luku kasi uchi himana kuwadi. Madungula maya hai?
5: Tabonge kan temperature.
1: Ngutona. Hena humula yana kudotu kuhisa.
5: Vera kona ta hisa. Munu chupa na ma itimulen.
1: Madungula maya hai?
5: Andungula wa mame wa kunyari nini wa. Nivandu wa kumaputu na watungula ngutu wa florani.
1: Akumana nkoma simama.
0: Atshitukile. Awe nga didwe mise ikota nomboro.
1: Nena ka hinzi nanga ikota. Nga dichi za mwendo katuhina mani imbi.
0: Mwise tukumfukandi shit.
4: Hemi nalwe. Ila nyambani district ka umwini papa ishirinzi Rafael Shirinza kwa la nyambani municipal stage
0: Masangu ndio
1: watu wana waingia
4: kwa Masangu au pili
1: tata Shirinza hoya hoya
4: zavateka akizo kisongwani
1: vateka
4: rungula ina Masangu kwa la haya zikuwa rungula makadzwa ku Rauli basi ku Masangu
6: Rungula wana kwa lao papa kwa la mchini ni wanki vata chini kumani nanzala rungula. Abrahim Shirinza felu kumalu kwa seyo. Ajale gila zitro za kitega kwa la haya. Mani Luwishi nyabawu Laza vala za mteka Zuanda teka Kota Pedro Frand Regina Kostodi Maringule Masati wami na wambi Luisa, Leopoldina Awa vizinyo wami na wankele nza warungula Gavo vami na wakakumbani mkwa wanza warungule wadi gavo wafosu Yali fewani lueye Namus Itao Nibashali wami na wakamakari njimu wakikusikelaka bukusha antika Tanzuali Karamjuani Na Ivaristu Na Jongopini Na Mabatata Wonke vangana varadu na wanzi waku Lumu kama dumuweke nza mrungula Lumu zingako na mzi enjisela kumina mgana wangu Na Rafaeli mshava Nibu watu wako igwana kufuvlego Nza mrungula mkililini Zasali isa kastichi zimbiri Lizi zitira mkama lo chao chao
1: Chao chao Hebongidi Tia hajele ni kwadi
0: Ujona ine 17 mwene 36 minutos. Ngadia melawa ingisi keno chai chai kota inyambari kungadi ni chizatu chia chafoni. Kunu mwengise kumfukan? Disuit.
7: Disuit mkom.
0: Imanu wa hemana di hai?
7: Carlos Tembe. Dropa nika chai chai.
0: Dropa nika chai chai hai kakua na munga hombe. Mwibairuma. Mwibairu ma.
7: Mwibairu singu nyamini sama uhamne kati matavele.
0: Oh, mkua hafu iha matavele.
7: Nitu.
0: Kocha nukonke?
7: Oh, how come on? It's kind of a mystery.
0: How
7: do you want to know? Oh, we're banging our head.
0: Generally, see, Mom, come and get a macan.
7: Mom, we're going to go to the house. Carla Carlos Tembe, Nanda Wango, Ezekiel, Abumani, Zawani, Danago Temblo, Amakulomina, Maputo, Ophelia, Tembe, Adela Gustin Tembe, Watukul, Silvestre, Adela Tembe, Carlos Luis Tembe, Sergio. You were selling over names at Wamkangan and what to Mercado Machavel, the Kum, Minoine.
0: Ugwitile mkoma?
7: O, ni ya kuhita mkoma. Ugwita mkwele kama ulito haja kumawati.
0: Hititi ugwitile kudungulo. Hei, uwetile ndiye maka?
7: Haa, ndi mani uwetile ya mkoma, ndi mani uwetile.
0: Guto wana mkoma, hibungi li kateka. Kumaka tifika watana kumatomo.
7: Chacha, amina. Bye.
0: Muto na ngari masoni kwa hichamu kila ringi sikeno chai chai.
1: Nichikane, pala muka maza setu wa rashini 38 minutu shi ngisi ngadi kuna muka ntima iwa ya kove hichi bula ninawe. Atenu ingembani mpela. Ta sinzisa ta karata kove hichi tsangana. Numerika tutseno katinzi na ngaviti.
0: Ndiyo yu mwingi si masangu?
1: Deside ngisi hibulani mani?
8: Deside
1: hibulani mani nkoma?
8: Ubabata ni Fernando Makwezi, mchi kwezini.
1: Hoya hoya tata Fernando?
8: Ne.
1: Madungula yako umaya hai?
8: Makaji?
1: Nichikani madungula umaheleketa hai?
8: Madungula bote wabanziwa ako mchi kwezini, mafangeli kene, dungula wa Makwezi, tuka chencha ike baru onzi. Ndungula mame chisawa nini kare ni mwana wangu yote mangundi. Ambuka kutani nene. Kari mambo.
1: Bungi di nana ato. Chao chao. Upela kuna nakadivi.
8: Chao kari mambo. Bye.
0: Mkama wa simbila. Hii chimbi mwinga di hoyo ya mkela wengi. Sikeno numbaru mwinga ya 8700513333. Nombre hii tumsaga tukure nyamsi. Kuna mwingi saka mfukani? Dushit.
9: Lpele.
0: Imanu wa himana di hai?
9: Hello, Kumayo, Kiran Kumini.
0: Kunjani, Kumin fellow.
9: Ah, Kumini Kupati.
0: Get a maka.
1: Kudungula masha kambene.
0: Ndiye mwingisi masango.
1: Na mane kachamkela ingisi kunene. Hoya hoya ingisi ukumoyani.
10: Hello.
1: Hello, hebulani mani.
10: Hello.
1: Hello ingisi akumana.
10: Ubulani. Ubulani. Ubulani jaimi da palmira nyakware.
1: Tata jaimi. Munjani tayo nyakware.
10: Nyakwari ni district ya Umwini, lokalidadi ya Golu, Hauka.
1: Tatakisa. Nguyona peho nse?
10: Anja anu sisi satiraru ku mamacha ipoto kwa za hamu tumabe.
1: Mutona mpela itumakwadi, ambilo kujisangane sikaratu, ina katuchane. Hazama kusipinda. Madungula maya hai?
10: Zani nga bela bigondo.
1: Bela.
10: Ni dungula sikatu wangu Palmira Francisco Mafuyani. Ni vote wa Fernanda Regina Chitafa Kamadumo. Ni vote awa nipuwa kwa mwenye kwarini Omwini Machisi kote na wadungula. Antuku di Maputo na wadungula.

0: dungulan suka ta mina jinda mwana mina shiku mwana mina china kunyambuke tu chao
1: mtu anakateka mkomo bye bye
0: mtu mwine
1: hibongele
2: de wache
1: ngaria masuru kwamkela bengi si hawa shitichin masangu kwa mafula wako ndio yo
2: enge si huko moyani moyo hoya alo enge si alo mam
1: atwite mukile
2: jatami dempera
1: za kama kuna mwana ngawe ndio itu
2: alo enge si hoya
3: Hello. Nda rungula nyana mashaka la manzizo ako chikhatileje
2: rungula
3: rungula prima ya mina lomka daula maza nga yana kata binisi nasi nyavoto ningamu ya mina inga lomka manyiki chidoropanicha lomka manyiki niva mwane la manzizo ako chikhatileje sawa rungula
2: Ngutona hibongide. Hibongide ngukubude hifo nede. Chao chao.
3: Kanma. Chao.
1: Ngutona mbe mwiyani kukama. Kambe kungari sati mchanu wati minute. Fone yemi kudana masango kendo. Ya dara di sweet.
4: Hello.
1: Hakumana mkoma. Imanu wa himana di hai.
4: Ya ife lo kuma inopa za manifone voda kwaona kwa mahali.
1: Ina kafe lo ngele makani isi se guma niyo yungu wa itemba kwa inga kupo hila pe.
4: Isi wali lwe yanka mufa mbili.
1: Aizimbili isi wali.
4: Aka atali wa mwenyani nirungula mamani diolinda kwa hulu nyapungweni li kama kwa asa mamani diolinda mwamusi ni mwana wako suzeti makuwa kwa. Baba Shadrake Maphosi kule nyapfunweni baba va Ernest Mujopi baba Ernest Maphosi baba Nhlaluku kola venyeni la baba va Masanganyi avasali ndzako hinkova venyeni ansianga munhu ni baba va Philip Novela na baba Jules Novela kaxisano na baba Ricardo Sitoy kaxisano vata rungula hinkova kaxisano kule loko undlula a pontinya le ungiwa ya makama si ntirho yinene ni ku a kurhula ku vena anti mundzuku hi mugqhuvela hi voneni mintirho ya la a mintirho yine nga ta yi vona mundzuku
1: felo
4: swivani
1: u diwate mameva nyana
4: i bandile yani
1: i moka mo
4: a xiraru wa vona tinyila ku rhara xiraru a xikhale a ni rhuma ku ni ya mu nyika xiraru a ku ali 20 niko na tikile lampongo imali muni sozi makombushini mokhwela
1: a tsinda
4: wa role sozi whatever tshawani tshilava semiti ka tshakwamba tshahelo hamba matinyi tsani kwatina yena eswatolweni leso
1: ila ka sivale uli mgete hakela nguma bodlela sopa
4: anga xavisa sopa la yani o makhumba ni mabadi la xavisa ku
1: Ngutona hina wana hana felo
4: hi swona mitirinene
1: bye bye hi ridza seta ximuni 52 masango hi to saleriwa ngutimeniti timbidi ni hafu amukela waku hukungu
2: ditshuri hina maneka hi xihe amukela yingisi ya ku maneka kwa demoyani hoyahoya yingisi
5: hallo
2: hi bulani mani
5: Hello.
2: Hello, Ngisi, bulani man.
5: Ikarle Shanguli.
2: Uhimana ngu hai.
4: zikumeka apande mjekeni ndimka kama local dad masalani
2: masalani munjani tseyo mauka kwade
4: avuka kwati papa eh andisive mwina kola on radio
2: anatu hevatome hauka kwade
4: Gongi ditato ndingula wotsi va masangweni vapana ka kunya fungwa nini
2: ehe habonga
4: Nisa tu amina glory riklanu Nivana vamina gloria Carlos Changule Niva makadzi vamina Arlinda Carlos vokhe vakachanguli vandizvako zvikachikatisha zvozvo senzi khela ndzirungula ava makadzi vamina vamoya va assembleya de Deus vakumeka kulo mukapandi mujekeni ndivana vela tinjombo letikulu ka decim anniversary inga kona haleni mukapandi mujekeni nikhela ndzirungula vana na vamina hinkwavo lava ndzivaku lava nga kona lani kusuhi inga Benilton na Elio Silesio Okay, bana mina hinkwawo Carlitos Carlos Changule ndzivanavelela tinjombo letikulu
2: kutona hi bongile tinjombo letikulu na thungutona maneka kuhece ku xuvela chao chao
1: masangunga kumkama seutsutsa
2: ngutona mpela ngukulandade wachidara di Mosambiki polamuka madza 7:55 minutu kachinga uchimbi chingasala isinga kuve hichi salisana kukhathe na bonga ka vots avanga sikota kuvi vachi tipata ni natu ka milova yiwa ya wazihlanu atsenu inyembani kuve ni Paul Masangu ni Marcos Pedro
1: Mutona hibungi kutatinene vela hakeno gaza kusatisa chudumiru nyantu mkumuku ni Manuel Antonio Masangu hina angula na difikidi tako wazihlanu ni wazihlanu hi tolovela kuva hi manana
2: ngutona kupela kunene ka divik kala difikidi tako mpela bye bye
1: bye bye
2: It's a 7 horas ni 56 minutos ndani kankamana hinata ni mahungu kutumisana na ofetu va antena nacional

0: 18 horas e 21 minutos, nada não foi tua bilhão em Ancundela, casi a gente ni matimo.
1: Matimo aditsiku
2: 15 kamayu ditsiku da hombe da minjango 15 kamayu wa 1991 ditsiku di wanga fangu do na tsewa di dropani ka Bijan imbali wa hombe wa mabuku amado hampate ba adina ni 90 anos di idade loko achifa madala mweyo tifana nikuveniko kulihide biblioteka ati watibide chiwombo angu wa mado hampate ba imbali wa mabuku wa hombe yuwa angava achiziwa ngutu mua Afrika. Ene avidedi mpimisi wa hombe ngutu wa seklu 20. Avidedi ene yuwa angava chimahata hombe ngutu takwela nakasi ni tamatimo akali ngutu. Mwanana mweyo wa hampate ba ene ni Kadija Diallo amado hampate ba avide di mesere wa hombe ngutu watita na kukase ni tantumbu nuku wako na mwa Afrika. Avile kidwe di tikuni kama li ngudi dembe da midi nuvisentush ka inti umwewo uwa kasi ungachilumbana ni tribu fula. Avide di mbali, avide di filosofu, avide di nchayeli watikaringani hambikambe ntimbeni ntimbenyani humbombangu ene amado hampate ba. Ayuwa kase angabachi ziwa kaditi kodakwe hambikambe ni kamatiko hambana hambana. Avide achigonda ngutu ngutu kamatiko kufanana ni Fransa. Avide achiziwa ngutu ngutu ntumu wakwe wakuni ngati makata ntumbu nuku wa hombe ngutu. Kota ingaba hichiwomba ngeni anga womba tokene achifa madala mweyo tifana nikuwe niku kudividi kuchihia biblioteka imweyo. Avide achiziwa ngutu ngumi tumo yanga vashima hayata literatura mua Afrika hambika ambe nikadote ditiko amua hamafuni. Kadi buku dao kodi wanga dando kona imemoresh anga dando kona eankoled umeninu ufula hampa teba. Avide achibubwa tanguta tingi ngutu ngutite na kukase ni tamatimo o hambana hambana ama hanyelo ahawa hamafuni. Hampate ba avide achituma ntumu wa hombe ngutu uwa ungao uchiziwa kama dembe angava achima hanya ngutu ngutu ngutite na kukase ni matimo akona mua Afrika. Avide achiziwa kahombe ngutu kona mua Afrika ama do hampate ba avide achigonda kutungutuka sikola so hambana hambana sati wa Fransa kota hingaba hishuomba. Hawidi achiziwa ngutu ka uja hawakwe kukuba adigundi de konse wa Senegal kambe. Kukela ngudi dembe da milo suji vinti dush. Hawidi achitiningetetela kantumo wakuba achifumanya na kudotu nguma dembe amili novisenju kwa rinti dush. Hawidi kuba atuma kota etnologu ahalewa institutu fundamentali Afrika Negra. Kukuba kududi kuchoneka inkulule kutukoni kwa kwe ngudi dembe da 1960 avide achifuma ka miganga yo hambana hambana ngutu ngutu atsewa ma organizasyon da Nations Unidas para Educação, Ciência e Cultura UNESCO. Ayuwa kasi angaba achiziwa ngumi tumo yako ya kuziwa ngutu ngutu matimo akona mua Afrika. Awa kasi adibade mabuku wako hambana hambana hakuoneka ko Tierno Bocar Le Siege de Bandiagra ngudi dembe da 1957 ni Colme ngudi dembe da 1961 hambika ambe neka idara ngu 1969. Avide kambe achibala atimakata kuyela na kasi nitimbe ya nitata politika hambika ambe nitamatimo kota hingaba hichiwomba tako ene achidumisa ngutu ngutu timakata matimo. Kama dembe akwe ogutisa avide achibuwa tanguta biografia yakwe hambika ambe nitimbe ya nitimbe ya ntiwa kasitinga watishi maha kuweni kwa ezi wangutu. Hampa teba avide achizi wangutu ututakona ene ava idimbali wa hondo wa mabuku kuko ngu madembe ya wene angaba achimahanya. Avide achivele kwa kota ingaba achiwomba nguli dembe da mili nuvisendu ya tewa bandiagara amado hampate ba angaba adi luzi de utumi nguli tiku da kins kama ayu wa mili nuvisendu 91 atewa Abidjan kosta dumanfu. Kinzi kama ayu ditsi kukambe da minjango. Ngudi dembe da 1993, Assembleia Geral das Nações Unidas da JVD jomba takuditsi uliwa da kinzi kama ayu difela kuweni kodi danutoko na Idea Internacional da Familia. Maka iwa kasi iwa ishikulungelo kama atiko o hambana hambana kasi kweni kukuningwa lisima la inti ditsiku ni ditsiku. Atitaveka kunguwa kuwa danwa uchitsungu ni kuwa tininga lisima ati makata ku inti nguona ukuna lisima isingata kweni kukutembo mahanyelu mambeane ama atiko isinga kuwa mpela kuwa kuningwa lisima ati watuwa kuchihanywa kama kalu o hambana hambana atichikuni lisima njangu kumbe kukatu inti. Ivileka sisi bwata kama timu ya wadisi kudora munu kuluza ka utomi kambali wa mabuku walitikoni kamali ama do hampa teba ngudisi kuda kinzi kama ayu wa minu usuni 91 ni kuwa kambe disi kudi wa da munu idi Dia Internacional da Familia. Matimu ya munu madungu sedungu wa bilu ya kundela Luigi Batista Adimichinini. Mwingi side matimo aditsiku.
0: Kama zoitu ni 28 ndanika chikatiana na uya ni nongona kuwa mahanyela.

0: munhu akakonitisholo vatirakuona ku mtitsimbla kwalikano aphasha manyimanyana akombela kuti vaho vagomelana kwale paka masiku asana vadonga ndendelana ukoma masiku santikhatela kona akaukoma phe
1: ngutona se vaho vaphahla kuvachitumisa wadowa wachingwenu takoteketo
0: awulu achingwenu wobetelwa mashe udereto sope ni folo ini dziva kwani yile achingwenu ulu homa ila dito kato hewa soldado kai yop mawa tilito kona na kona chama mashe hinga tona hinga ntumbunukule homa hisa ntumbunuku mashe ntumbunukule yaka sopa yo jombiso akukupate kakuo sope ya makanjo opa sope ya tekure ya madima ya tafana kambi ngadi sope chumba kukalambiku
1: mabaizani wana mabela kopashe
0: Baizane bembe yo manelwa kumahiswa kumukhatina khana mashi diritu kona ka kukhwetshilandi ikukhwetshilandi diritu kona ilavekako singa yantima da yo basa yo believila ya timaka ta kutina tsimbela be ane ka tradition yango yantima ane kha ni phashi nguyona ndoma kukhwetshilandi Baizane pona tabela ku sandzekela kule ku pakwa ingetela nyama ditili pfumba lokuma xi aya thanga ku hali chilandi
1: ngutona tata matsakisa povo liti munhu kambe nga chela ku ingetela mailani ndima yo yo phahla
0: ane maka ya ditswela ya maka ya hali ya ku phasha maka ya ku phasha ni ku kombela ka mina ka ntumbunuku ni chikombela ku athu heko madota heko heko ka mfumo athu ku khata ngi tshilava ku ndima xikola ku tshoka ku amana ku kuna timhaka to ku peketelo vanana ku mahwatshani maxikolani ku la ni tshikombela ku mfumo athu a le ka ku phasha u lava va koma va mafu ni ku kombela ka mina ni ku mfumo hambe u tshwa ma xikola u maha timhaka ta ku va lava nkoma wa mafu utenga chitilavesa tona pra kukoma mafu akota kuchani akota kutula nzila utenga chitikombela ane eto porque mfumo nyane wa ditikwa ku akuregulu ni kabu ngene afaneka ku lichikola lwa mahale agela nkoma atsula ema tawano tikombela kana tikombela tikuti mbili kana kuni mpupu ana ninge ilwari ana ninge aphasha hayi lawo machikola ba tata mani manyana agela vafakwe china machikola chichitya vana na vagonda ngumavudzivi singa kuvashanga vachichane vana na hawa kuti ndikombelesa kutona haka kuphasha ngutungutu ndichikombela mfumu ngutungutu tipala ka mfumu kukila kakungu porque na wona kahambe tati chapa chita khalave kwakhate nkuona na nikosa ni nkoma wa mafu makuhu hambe adimisela dori achilota khala kuona ni nkoma wa mafu nada koma regu nikabu sona sidzimo singasiwa nguvafi nguva ntumbunu kundani ka ntumburu ka tradisawu yatu ato ku vatu va Afrika kuti ningachiti lo kombelesa tona khani mfumo na ukombela nguti ku mfumo na mahiti mhaka ta ku ni chikola chimahwako kani ichani chilo mahwa kani chisima chilo mahwa hale a bobota hambi di ithu amahakufuru ntini kwakwa ana leke ta utata gresh aya kombela nyani wa ntumbunuku porque outra chama mãe outra chama trino mas já anima poder amahafuro yinga mba pinduka ile kombela ka ku adana he mungata ni mahala mphasho ni lo ma chisho cho hanyi sabato kuti nga chitikombela ku wona ka mina ani nga ku kula a chi amahapasho mwendo ana teka rili xa uya ku ina chicha ni kombela duva lela ni chikombela ku di ku hopwana ho tsito vato greja tatu ni atho tradisao a kombela nkoma wa mafu a maha nthumu nyani wa ditikulile a ya nthumu thuma nthuma ko ni maxikola chixowo hambe chitirato ya kuti ni nga chikombela
1: vasiyengiso ku landaka wa radio musambiki higemeta hawa nongonokuwa wakulumba tsikudiwa da mhunu na yachithembisa takuli viki litako inamaneka ichiuya ni wumbi inongonoko yahawa mhunu ingamaneka ichombowomba ngukuphahla kukunzila imweyu yakuombowomba ni vafi idzivili takuinchani kuphahla imana afanela kuva chiphahla hambini lisima lakona inrambiwa wathu kuve tati matsakisa povu mwendi João Nyagi Lungwane auwa nongonoko kudimanzani ka Paulo Masangu kumwe akuni Luiz Batista kada de vikiditako chihunja cha mahanyela manene ni ntumbunuko wathu.

mas andiango unas nya ho zimuno wa bangun walo nga thail nomba nga daling inzala andiango ngu zi tikeni kana ta kuma na siyo nya ho zimuno.

Leswi hi nga tisa xiswona a ku tivaneni ka hina a swi simamisi byaleswo kasi hi ya fa xikan'we lirandzu ku yimbelele ani balzini byaleswi i vindimarini 30 minutu zyayini ka mahungu ya xipanditsoko.

0: ka xikola xin'wana ni swin'wana kambe hi la ku hlaya leswaku hi ta hi makuma makungu ya ku yena lani ku vileliwaku xo karhi loko matimba ma li kona nkama lowo wa swi kota ku va a hlamula hi ku endla a nchumu lexo se a pfulile a mati tindhawu ta ku hambanahambana na nkongometo a li ku va a pfuna a vahanyi tiko xin'wana lexi hi la ku hlayaku xona hileswaku ka ndhawu leyi i ndhawu leyi ku hanyaku vanhu kambe nakona ku vekisiweke ku va ku yamukela van'wanyani lava va humaku le andzeni ka parki na hi la ku hlaya leswaku a swi lawu leswi swa ha na ndhawu ya yinyingi ya ku lava va ha taka va ta kuma ku va va dyondza ka vona ku fika makhulu manharhu va dyondza ka swikola leswi kambe hi la ku yisa mahlweni ku va a ku xi hlayisa ni ku va hi hlayisana
1: kasi vatshamitiko hi lava va kombaku ku tsaka na va khensa mfumo hi ku ve ni ku simekiwe muti lowu wa dyondzo va vulaka swaku u ti antswisa ngopfu swinene a tidyondzo ta vatsongwani hi ntshimatshima masiku ya timpfula
2: Moseji Jose Nyati titwa hi tsake ngopfu ku nyikeriwa ka xikolo lexi hikusa xi ta hi pfuna vana va hina va ta kota ku funda va ya phambeni kota ku hi pfuneka se swi nga fani na hina va hala ndzhaku vana va hina koti va kota ku funda hi tsake ngopfu
3: a nxeri ka xa mabondi titwa hi ri kahle ku vana va hina va ta dyondza kahle xikolo va hlayisekile ku nga ta pfa va vaneliwa hi timpfula a hi xaniseka nkarhi lowu wa timpfulaka vatsongwana va hanganaka ku dyondzelaka kahle mara sweswo va ta va va ri ka kahle ta xi khoma kahle ta xi hlayisi ma va tshamela lamanene
1: almarito ya vatshamitiko mugangeni wa phangweni xifundzeni xa ka masingiri
4: hi simama ku mambela mahungu ya dzongeni ka tiko revi mukoponi yi tholiweku kasi ku wona matshamelo ya xitarato xa circular de maputo yi sangulile ni mitirhwa ka xitarato lexi kasi ku vevukisa a mafambelo ya vanhu ni mimovha veronica sidumu
5: komponi a nyelaka ku vonelela matshamelo ya xitarato xa circular a nga revimu wa munhu lweyi yi sungule mintirho ya ku yakisa switarato ni mabuluwa ka tindhawu ta ku hambanahambana enkongometeni na ku va ku vekisiwa mafambela manene ya vanhu ni mindzwalo ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tiboha ka komponi leyi a ku vekisa matshamela manene ku va vachayeli va mimovha va famba hi tindlela tinene ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana henhla ka switarato swa ku tshamiseka i ntirho wu pfalaka xiyenge xa mintirho yi vekisiweke ku va yi landziwa hi mpfhuka wa malembe manharhu wu kongomaka a ku vekisa mafambela manene ya vachayeli va mimovha ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana lana xifundzankulu maputo mintirho leyi yi ta tshimamisiwa ngopfu ka xitarato xa nhlayo ya 204 ka miganga ya Matolagar Zimpetu ni xifundzeni xa Marakweni lana handle ka switarato ku nga ta pfuxeleliwaka na kona a buluwa la ka makaneta ka xitarato xa nhlayo ya 804 a ku va ku landziwa mintirho leyi ku ta tirhisiwa mali ya ku fika 8 million ya timetikali murhangeli wa xiyenge xa vuyaki bya switarato ni mabuluwa ka komponi ya revimu Basilio Muzunga a hlamuxele leswaku ku fambeni ka mintirho leyi ku ta vekiwa swikombiso leswi nga ta pfunaka vafambisi va mimovha a ku va tivonela ku va ku nga vangeki timhangu hi tlhelo lin'wani Basilio Muzunga a tsatsiya vafambisi va mimovha ni xitshungu hinkwaxo a ku va xi ve ni ku lehisa mbilu xi va xi hlonipha swileleto hinkwaswo xi nga ta nyikiwaka hi komponi leyi ku va mintirho leyi yi famba hi tindlela tinene
6: mukandzi specific ni timarakweni donde komisamo xa operação no já temos até sinalização aquela sinalização de pisca-pisca então eles têm que respeitar portanto todos temos pressa em chegarmos ao destino mas enquanto as obras decorrerem nós apelamos máximo respeito por aquela sinalização só o facto de respeitar a sinalização já temos garantia de segurança para a brigada que está no terreno
5: mintirho ya ku yakisa switarato ni mabuluwa ka xitarato xa circular yi landziwaka hi komponi ya revimu yi ta gama hi 30 ka junyo wa lembe hi nga ka lona
4: le ka gaza se ya tiviwa mitsengo ya timali yi faneleke ku hakeliwa ka mimovha ya ku maha ntirho wa wu tlhetlhega vanhu ni michumu Horácio.

0: dengu.
1: Mfumo wa xifundzankulu Gaza u pasisa timali ta nyuwana ku va ti tirhisiwa ka vutleketli lava hanyitiki ku kongoma ka swifundza swo hambanahambana. Hi vulavula hi makungu lawa ma fikisiweke ka mfumo hi nhlangano u hanyelaka ku vonelela ta vutleketli ka Gaza nga xitor Gaza lowu kombeleke ku va ku engeteliwa a timali ti nga karhi ti hakeliwa eka vutleketli laa vanhu leswo na ku li karhi ku voniwa a ku tlakuxiwa ka timali ta vuxavi lama phalafeni. A makungu lawa ya ku hakelisiwa timali eka vutleketli la vanhu ku kongomana swifundza hi lawa ma xopaxopiweke ma tlhela ma pasisiwa ka nhlengeletano yo handle ka nkama ya mfumo wa xifundzankulu Gaza yi endliweke hi wa vunharhu lweyi lomu doropeni la ka ncencayi. Munyikelo wa mahungu ka nhlengeletano leyi Karl Jofis a tlhamisela leswaku na makungu mantshwa mayelano ni timali ti fanelaka ku va ti tirhisiwa ku tlekisa vanhu kun'wama ka swifundza lawa ma pasisiweke swi kombisa ku va ma tlakuxile xipimo xa 60 wa macentavos leswo hi kilometro lin'wana na lin'wana. Nhlamuselo u landzaka i wa Karl Jofis loko a vulavula hi leswi swi landziweke ku va ku pasisiwa a timali leti.
2: Há reajuste em alta em todas as rotas da província de Gaza de transporte por passageiro. O transporte interdistrital é calculado em função das distâncias. Por isso, a base do cálculo, nós usamos o coeficiente.
1: Kasi murangele wa nhlangano u vonelela ka ta vutleketli lava hanyitiki lomu xifundzankulu Gaza hi vulavula ya xitor Gaza li vula leswaku ni li tsakile ko ku va ku pasisiwile hi tlhelo la mfumo a makungu ya nhlangano lowu mayelano ni ku va ku tirhisiwa timali tinyuwana ku va ku tleketliwa vanhu va kongoma a swifundza tanihi nhlamuselo wa marito ya murangele wa xitor Gaza Tomas Sithole.
3: Xitor Gaza a tsakile a Astro Gaza yena nga tsala a proposta a nyikela ka governo. Então a governo aprovou aquela proposta. A ta kanga tsaka Astro Gaza mako. Astro Gaza tsakile. Hina swo swilo ku huma la ya ya ulawulanda provincia ya ka Gaza hinkwalo swa ka ya ntirhweni a governo a switwile leswi nga kombela swona a pfumelele. O que se quer agora é voltarmos ao terreno, fazermos o trabalho. Leswo ke tlhela ya livalen la hina ya tirha.
1: Ndzawukala u ku tave ku pasisiwile hi mfumo wa xifundzankulu Gaza ka timali ta nyuwana ku va ku tlekiwa vanhu ti ku kongomaka swifundza. Makungu lawa ma fikisiwile ka huvu i hanyelaka a ku xopaxopa matirhelo ya mfumo i nga asembela ya provincial ku va na wona wa ma ta endla a nhlelo ni ku va ma pasiwa ku va hi ndzhaku a makungu lawa ma ta sungula ku va ma tirhisiwa hi nhlangano wa vutleketli lava hanyitiko a xifundzankulu lexi.
0: Lomu Nyambani a wu rhangeli ka doropa hi gona gidzundzhaku a wu hlengeli ka vahanya ka wu hlayisi ka doropa leki. Avelino Antonio.
4: Lomu doropeni ga Inyambani a vahanyi va beriwa mandla hi vuhosi ga doropa hi vuhlengeli va taku na va kombekisa ka mitirho ya ku andzisa a doropa. A Katlegi murhangeli wa doropa ga Inyambani Bendito Giminu a kombekisa ku tsaka hi ku ve a vuhosi ga doropa gi swi kotile a ku hlengisa mali ya ku ringana 16 miliyoni wa metikali na yi ta hela ka tirhesa ni mikhupu yo tsalangana lomu doropeni. Bendito Giminu ana ku a 16 miliyoni leyi kumiliweke hi mfumo wa doropa lembe leki kala xikhatileci hi kombekisa ku kandziha ka ntirho lowu hikuva lembe kingambela a ka xikhati xo fana ku wa ni kotiwa ntsena a 13 miliyoni wa metikali hi ku landza magezu ya murhangeri wa doropa ka lomu Inyambani Bendito Giminu. A mhaka leyinene hikuva leswi swi kombekisa ku a vahanyi va lomu ka doropa ka Inyambani va swi pima ni ku alakanya ku va fanele ku hlengela ka mitirho ya ku antswisa doropa gadri hi toti xapawu leti tekiwaku timaha zvinyingi leswi a vahanyi va vilelaku a gunyetisile Bendito Giminu.
5: Sabemos hoje em dia que precisamos de construir mais escolas, precisamos de levar mais água para os nossos municípios, precisamos de construir mais hospitais, vias de acesso, também precisamos de atender os problemas da nossa juventude, habitação, enfim. Então, a contribuição de cada um é de veras importante para que o nosso município continue a crescer.
4: Bendito Giminu, murhangeli wa doropa ga Inyambani, na bela mandla vahanyi va doropa leki hi vuhlengeli gadri leswi ku hakela a mikhupu hambi ni tirhesa to tsalangana leti ti tirhisiwaku a ku andzisa a doropa leki.
0: Bya leswi ta wulawula hi phulu ka vutlhavi ga pondwa ka tihomu na Armindo Masingi.
6: Lomu a província ya Inhambane kubiku sangula kufanani kama ngwana ma província apuluga ukagampondo kati humuka sikulisana ni mabadzwe yo tsalangana ipululege ngaviki sangula ka hweti hunzileko ya dzivamsoko na pululege agita famba kala ku mpheleni ka hweti ya leyi lomu a província ya Inhambane hiwasina hulile i 450,000 ni kuhunzanya na wati humu titungaveti khaiwa mpondo hina Radio Msambiki ilavili kula kutiva kakare yata ufui lomu a province yenye mbari baba Dinis Reginald aku mabadze mune lawa matrovela ku aku tapela ati homo hii kiki lomu a province na Matisa Alisongo.
7: A province hina nyambani ina ni 60 wotu wa madamu lawa tukubungu ati homo. Nilo mkungu ma 407 lomu kungako tuwa yata ya fafazili yo. Então, hina no quase 500 wa matsamo a província yo Kenyambane. Quase 197 por quase 500 suka ko 500 lokash. Tuto khaliwa to homo. Para kuti tifikela mabadzwe ya la mawela.
6: Makunu, hi utisileka baba Dinis Reginald akumakona mandau muni mangani lomu at homo tingaya kukona ta bungwalela kona hambe ni ukhaliwa ampondo le ya kulusana ni mabadzwe lawa o matlamseleko.
7: A bona la carbon pala matu ela ya ko a homo yivala ko shukuvala i hona loko iwa tsutsuma tsutsuma yivala ko shukuvala mesho ndipo zwi homesa akata mukati nhovu kanomo kati ndleve ka zwanyana zwezwa la honge he carbon pala matu a zwinteke maskotala yivala ko shukuvala ndipo zwi yifa loko wana uto humta wana hey to badzwa tifa makarbon mato akarbon sintomatiko hi wola wola hi mabadzwa lako hi lolo hango hi homule inga tsutsuma tsutsuma la haya kaya inga hlakana hlakana hi lava kulwanyana maja leswi yo nyima wote ke loko wona kwale ja haya vhokisi leswi inga vhokisa zwona hi wola wola hi karbon sintomatiko echilungu vale parazia inyima kwa kungu basi ila minzu tinyana ila kufika la fikana haya hala kuti
6: pasa lumkaka
7: vangana eh tiku isu shpetara kwa kodi hini mabadula ya karabungulo asintomato
6: hiya lao ya tsimatsima
7: hiya lao ya tsimatsima kaba ako kamalo
6: a febre aftoza wange mkukwana
7: a febre aftoza yikumeka nguvu nguvu ai mabadzwa kumakumeka ngovu lomu a province ya Inhambane maje kunwani kunwani lomu kungako ja ma kumekile hiwolaula he nya rema ma kumekile a febre aftosa hiwolaula he ipanda ama kumekile hiwolaula he izavala ama kumikini mabali.
6: Kula ula ka Dinis Reginald, kare yata ufui, laka mtiri yata urimi ni utsevi loma provinsi ya Inhambane, na kamusele mandau lomo avarimi kutani. Ava fui, vanga sukota ku akutekato humutabze, vana tule yu kasukota kawi wampondo, hambe ni kubungwalwa, na ula ula madamu inaklore.
0: Hita vala mahungu ya dzongeni kati kuya wazishanu lwei, hita mishakani ya kuchanyeta miri na Avelino Antonio.
4: A Liga Moçambicana de Futebol iba ipalo xawa zihlanu yaloi amukhwepa lo gemakum amihlakano yakulumba chigaba cha umuni ni cha ukano cha Musambola 2026 ekuma loko mukombekiso wa provincia ya Inhambane ADV abela kaya hemambiri na ferroviari wa Nampula akakan lo huona utwe uvula a chigaba cha unharu hemanharu ferroviari wa Lixinga mkela associação desportiva wa Pemba esoto Ferroviário wa Beira ni Fumbaga Costa do Sol, Liga Desportiva wa Beira, Bela Kaya na Mashakeni, akla wa União Desportiva Tsongo wa Mkela Fumbaga Black Bulls. Achigava licha unharu, estavale removulo 25 ka maio, loko Xingalo wa Tete, a Mkela Ferroviário wa Maputo, lomuka província Inhambane, ata tiveka isoto, loi atangabela na ADV kakeka nugumesa wa Taça de Moçambique chimu cha província ya Inhambane lejo nsa wakaku akawama barons na Nova Aliança wa Belili amikali mbiri bela shikangu kakeka nuakulumba meia final ya mbiri ya Taça de Moçambique lumu ka província ya Inhambane.
0: Basi mangisetwa ranzeke samela legi chikel magumu kama hungu ya dzongeni katiku. Ungaluza mangwani himu vulu hichika chofana. Ayawa zishanu lwe mawe manjeni ya Bernardo Salomao na Rufina Mundao. Gipe lili, haichikao.

0: Gugueta, malaria lum a provincia ye nyambani kota dzedzedz, mave madaya a muni wa vanhu lum chikarika tihweti nharu tosangula ka lembe leka 2026. A hlayo leyi yino mile hi vanhu vambirhi vanga va luza vutomi loko kufananisiwa ni tihweti nharu tosangula ka lembe leka 2026. Ti hlayo leti ti nga veti tivisiwa hi n'wamangulu wa provincia ye nyambani lum chikarika Gotsovanyana yi nga vi tsombanyisa a tikhari ta ndzawulo ya taudaho hi chiyimo xa provhinsi ya Nyemban ni tshimatshima ya ku lava ku hlola hi ntirho lowu nga vumahiwa lembegi hundzileko kala ka tihwetinharhu ta lembelegi lomu xikarhi ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze. N'wamangulu wa provhinsi ya Nyemban Francisco Pagula i hlamusela leswaku a vanhu lava munhu va nga va luza autumi hi lava va nga ve va kumeka ka hlayo leyi ya ku ringana a 5,4,5,200 wa vanhu va nga va thapiliwe vuvabyi bya dzedzedze ka lembe leka 2026 lomu xikarhi ka tihweti tinharhu to sangula ta lembe. Hlayo leyi yi nomile hi 10% loko ku fananisiwa ni tihweti tinharhu ta lembe gi hundzileko ka 2025 laha ku nga ve ku khon'wa a vuvabyi bya dzedzedze a vanhu va ku ringana a 5,4,000 wa magidi. Makunu kasi aku lwani ubadzi lega dzedzedze a n'wamangulu wa provhinsi ya Nyembani i tivisile leswaku a ka hweti itaku ku ta ve ku sangula tirho lomu a provhinsi ya Nyembani wa wuphakeli ga michikitelo. Michikitelo leyi fanele nga yi tirhisiwa kasi ku ti fikela ka tisuna
1: Neste contexto, anunciamos para o próximo mês de junho a realização da campanha de cobertura universal, que incluirá a distribuição massiva de redes mosquiteiras, apelando à participação ativa de todos os segmentos da sociedade para o seu plano ou seu pleno sucesso. Adicionalmente, importa referenciar a necessidade de uma mobilização social contínua e articulada, envolvendo as autoridades locais, líderes comunitários, organizações de sociedade civil e parceiros de cooperação, de modo a garantir maior alcance e eficácia das intervenções em curso. Só com uma abordagem integrada, participativa e sustentada, será possível consolidar os ganhos alcançados e celebrar a redução dos casos de malária na província, contribuindo assim para a melhoria da saúde pública e do bem-estar das nossas populações.
0: Francisco Pagula, n'wamangulu wa provhinsi ya Nyembani, ka mukhangano u nga vi wu tsombanyisa a tikhari ta taudaho hi chiyimo xa provhinsi ya Nyembani. Hi tsindza ka maputsu ku tile khari Mercia Dimene loyi a teke ngalo a wuphakeli ka michikitelo gi viki sangula lembe gi nga hundza ka maprovhinsia ya n'walungu ni makari ka tiko ka Musambiki hi xigelo lexo lembe legi lomu ka hweti itaku ya Junyo ku ta ve ku sangula lomu a provhinsi ya Nyembani laha na ku to phakeliwa vonhle vahanyi va provhinsia va kusuhani ka 1,600,000 wa vahanyi.
2: A malaria ma diagnosticariwa ma tratariwa kambe ma dahiwa. Hi vona leswaku loko a vanhu va ni feveri tenge va tsutsumela a xipitala va kota ku kuma a mimirhi leyi dahaku a mavabyi lawa ya malaria.
3: Ku ta ve ku sangula na ku nga hikali a ntirho wa ku phakeliwa ka michikitelo zvini zwi nga luwaku ka vahanyi va tuga Musambiki.
2: A michikitelo hi sangule ku a ku phakela ya lembe gi nga hundza. Sanguli Cabo Delgado, Iaka Zambese, Nampula, Niassa, Ni Tet. Leji ta sangula na a hweti leyi taku ya Junyo lomu xifundzankulu xa ka Nyambani. Leyi vona leswaku a vanhu tenge va tirhisa a mixikitela pa va vhikela a mavabyi ya malaria. Hi lomba leswaku nompodi va teka a mixikitela va yi tirhisa a ka swin'wanyana tenge va yi tirhisa lomu ka ku vhikela mavabyi lawa ya malaria.
0: Mercia Dimene wa tsindza ka ndzawulo ya taudaho ka maputsu. Kwalomu ka mukhangano lowu wa Gotsovanyana wu nga vi wumaheka a n'wamangulu wa provhinsi ya Nyembani ivi a sayina xivhumelelwano ni vakubanati va madistrict wonhle ya provhinsi ya Nyembani kasi va tinyiketela lomu ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze. Ndzhaku nghana ku sayiniwile a xivhumelelwano lexi hi na Radio Musambiki hi vi hi bula kutani ku swa magezo ya vakubanati va madistrict ya Jangamu, Senia Mayela, Vilakulu, Jose Jeremias swin'we na Alfabeto Mazivi wa le ka Mabote.
4: Habonga hikusa hi sinarile contract leyi
2: Hile joaku a contrato lei tem que honkene hingase no distrito ya Jangamo. Hipatsana kasi hilwa ka mabaju lawa. A mabaju lawa pra ku hilwa ni mabaju lawa ya malaria. Tengi hilwa nisuna. Então, antirulo wako ifamba hi chaisa. A makhelo lawa hi hanya ku hi kubasisa laha mutini hi hungula a mati lawa manga matshama ku na manyimile ni zvinwane ni zvinwane hi zvikota kuti vhikela ka malari kambe hi patsana hokheni hi ntamu kasi hi zvikota ku vhika hi kuma ku a district ya hina yi hungukile okombe hidele amabadzi lawa ni suna legi gifambisako givanga ku malaria
4: helisene loko heta choka kati hwetele ratin haru talembelegi ga 2026 ati nombora titsu kanzihile masikana zviti kanzihile makati vholele tihingave nato heveni tivhula leti ti nga mahaku lomu ka manwelo ya mati lomu ka malulamiselo ya zvakuga ku ve ni zvindzombonya zvaku karhi leswi nga mahaku ku ve ni malaria lomu ka tixitahina lomu ka masengi masikani zvinyamukha ya lomu ka vhilakolo masikani zvinyamukha hi sayinile a xivhumelwano ni n'wamangulo wa hina governador xa ku hi simamisa hi lwa ni mabadzi lawa ya dzedzedze lechi hichi mahako o hito sumamisa ku chimaha hiku hitirani varhangeli va miganga ku nga va leader communitary varhangeli va mabanka ni vonhle hambi vanyamabindzu kasi halwa ni mabadzi lawa ya malaria lomu ka tixitiyana lomu ka vhilakolo
3: leswi hambi ni matshamela laman'wana ya ku lwisana ni vubadzi legi hulawula hi ku tirhisa majakwa ya mihlulameti ku tirhisa makamba ya tikarusu va swi kota ku mahale
4: ku ni ntirho wa hombi wa ku poletela a misinya leyi ya ku loko yi hisiwa kutani yi vekiwa a tisuna ti nga tshineli leswo hi tirhisana ni majaha ya hina magondza ku a wu tlhari le izudere hi vulavula hi yunivhesitati hi nga na yi lomu ka vhilakolo tao ha tsumbaku hi ka masiku mataku hi ta pola a misinya ya ku tala yi mahaku ku ve a tisuna ti nga tshineli loko zwi ta va ta pasisa misinya leyi hi ta ve hi maha a vhuxelelo hambi huwelelo lomu ka tixitu ya hina
5: hi ku landza ka xivhumelelo lexi hi nga xi sayina ya zvin'we ni mamangulo wa provhinsia hi na komu district de Mabot hi ta ya hi ya hi tlhela hi kuswe ku nga ku hi kumana hi na kota a hubyana leyi ya ku rhangela a mfumo laha hi to vitana va leader communitary hi vitana va leader religioso ni work magistrate social lama kumekaka lomu ka district liyani kasi ku hi mahaphulu ga ku hi tirhisana ni vanhu wonke mapovhuwadu wonke malokalidadi malumba ka district liyani leswaku hi famba hi va hlohletela leswaku va swi kota ku va seletela lomukaku ku tshama ku mati loko ku na tivhula va basisa lomukaku ka ku rhendzelekela a mingango ya vona va tshama na ku basile konkhe kasi ku tisuna ti nga kumi ku va ti tshama lahayani ti ta kota ku titswalelana hi ntamu ti ta vabyisa vanhu va hina
3: lomu xikarhi ka tihweti leti to sungula ta tinharhu loko yi fananisa ni leta lembe nga hundza Mabot ma yiselikweni hi vuvabyi lega dzedzedze
5: hi swi vonile swaku kota a district ya ka Mabot hi kumekina hi kwelanyana ku hundza leswi hi nga hi zvona aka lembe nga mphela kani leswi hi ku ve hi zvona swaku hi kwelenyana ku fambelana ni matihlayo leti ti nga ku woneka leswi ti hi nyika a mintirho ngopfu leswaku tenge hi ya tirha hi khikhi kasi ku ti nga ha kumeki na tikwela maxi ti kota ku ti hunguleka
3: swa kotaka ku hi nyika tihlayo ta kona vanhu
5: a ndzi nga tikele ku ndzi nga nyika hi tihlayo kwalaha lexi ndzi nga wula kholichi ya ku wonekise ku loko hi cuka ka malembe ka tihweti tinharhu ta lembe nga mphela ni leti hi kumekile na hi hundzanyana kambe a hi hundzanga hi ntamu maxikani leswi hi wula leswaku a cha hombe ku swi hi nyika ku ve hi ya hi ya kumeka na hi tirha hi ntamu
0: vakubanati va madistritu ya Jangamu vhilakulu na Mabot na va tinyiketela hi ntirho lowu tumahiwa ndzaongana va sayinile xivhumelelwano ni n'wamangulo wa provhinsi ya Nyembani kasi ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze kwalomu xikarhi ka mukhangano lowu ku ve ku woneka a bazari ga nguva ka ku kombisa leswi ku nga mitirho ni switirhelo swi tirhisiwaku lomu ka ku lwa ni vuvabyi bya dzedzedze hi na Radio Msambiki hi bulile na bava Louis Gilima khari ya ta udahu hi tivaku hi tindlela ta ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze a hi zweni magezu yakwe
6: a vito hi mina Louis Jarmindo Gilima ndzi mutirhi wa service de saúde lomu doropeni ka Nyambani
7: Hizwana
3: baba Gilima himi kumalaha kasikulege muvitaniwili kota sikuga kuta hita maha a foro kota kugonza ku tiwa ku malaria mahunguka mahunguka mutili ni zvinyingi kasota kombisa hiona zvigotso laha akuna ni michiniliyane itira ila yini
6: amjini low wa kwazi kutumbo etambo egubugubule utirela kufafaza lati suna lomunjweni talo unwana wa lumini utirela ko daya tusuna ahanje ka kamuto mukitaleni lumubhayi kwa kenda
3: nezvinge amichiliyani kutani ku low ufafazela ku lomunjweni afafazela hangi lo wala hangi afafazela hangi
6: zwona lo zwolele ku zwona
3: akuhambana ku kuhila
6: a go hamba ne logo go lo wa lo muntsene bo una ne ma fete ya 6 meses no mino mantema 9 meses nda ku vete lo nwana o le hanje u durara masiko yoka yokoma yokota ku hile ja go loko jelile mure rave go de kona te vola ku mani zoka tantamo lo u perdera antamo
3: he kuta sen ka ka lo wa u fafazela lo mungweni lo mudropene ga nyambane hambelo mka madropa manwana ya mka province ya nyambane a vavumela kuvula tivati vahanye kasi kumungena mufafazela
6: itola ula nguvu lo mudropene ka nyambane vata na vakuvumela nguvu futhi itiso ku yakumeka zvinzombo ya zvinwana vangwana vako nada na podi afafazela porque ako chela murulo ku vitana ti sokoti ora mahele zvinwana kunga mamiti lava ataka na madirisa vanhu maji depois yo ko vachumayela kwa kuchatela kasi ku vafafazela hayo kota ho aguma vumela hi kuma mimitinyo kwa fikela vanhu
3: makono loko kula kufafazeliwa la hangi kota te kungalo lo mungwini vavumela la hangi vavumela zvimaisa ku yini hi wa himanda lo mufafazela ko
6: be lo muhangi ayo telungu vho kusa zvilayo kama ku shiya manyingi ama yokula kama kombustive kunga gasolina gazola ni masidside yakone na goma vegetala ku malo ku kuwe ku munhu ateli nyimisela ku pemisa ku vonetela ma dispersa la loko zwa ku ima
3: makono handle ka ku fafazela kuna ni ku tirisa muchikitela amuchelo va utirisa lomu nyimba
6: va tirisa nguvu muchikitela hambi loko hi famba hi lebya ku famba hi fafazela vanhu va kombela lomu ku vezwa lomu ka matinyilo ta mikhuku va kombela nguvu wa ku hi va vone ma red mosquitera então na itembisa ku baswa makomea então kita a tshona bezara kwa sokwa vunete
3: a vula yini le nguvu heti hla ileti nga uliwa lumuyani a ti hla itinomile a lembe nga hunza lumtshikari ka 2013 ma ku hema 90 mil a lembe lekele mu ka 2013 ka 2020 is se zwilum kama sento in 90 tal mili wa vanhu vanga kunwa heba dzika malaria lezwini le kuvula a hlayikwela hi miona ni matluka lawa hi maona kulawa ni makamba lawa ya tikarusi hi nga hi tlhamuselana kasi hi hungula a ti hlayuleti a hi bulele bava Gilima
6: handle ka mitirho ya ku fafazela ku nga ya siyensa hi kucatela vahanyi kasi ku hi tirhisa ma-methods preventives ya traditional ya nga yi tumbunukiwayini kota ku tirhisa tikaruxu makamba ya madimwa machimba ya timbuti chakalabata machoka ya ximunyomunywani machaka ya mikuxo mizolameti ni tin'wani tisinya mi hanyaka na twanu ndzi teni ka yina
3: hi seni ka tikaruso zvimaisisiwa ku yini
6: a tikaruso loko yi la ku phuma gambu ntanu wo teka makhala antswi wo sukisa vanhu voke lomunjwini tihuku u ya ka hanya ntanu u teka makhala u chela mahahisa u peta tikaruxu bas u guma u tshama u vala tivati ni mazanela ta 15 minuti dupo jika ku na wuku u fafazeliwe lomuyanjwini u ta humesa a chumu to u tirhisa wona ta u tshamanyana 5 minuti dupo u vula mazanela para kumanyana moya lowuyana dupo u vala tivati ngana njwini u hekela
3: izwa zwinwe ni matluka ya madimo he maona kula
6: izwa zwinwe matluka ya madimo ni tinwani disinya leti ndi tolele ya ku sangule
3: zwa ku hisa zwa ndile
6: jojo ku hisa ma jaji munyonyo loko u jwalo mu mbirisini ka kitale ku pfana na ni tsaka labata no yanawo u jwalo mbirisini ka muti ta vuna ku tutsumisa ku chongola a ti ati suna
3: ndizvinge isemaligiyani ngimako tsona
6: tsutsuma iya isemaligiyani ngimako tsutsuma futhi uyafana nemizilamet bene loko la kwekelo loko nga chikoto ku isatelo yekelo myangwini wa kurisin mati ma varanden salen tavo tajokota ku tsutsumisa la futhi
3: mena nzi ku chakala bata zvinga manje ya mahau tsamuka ku adisuna tizvikota kutsalelana kota tinzwana tinoti yakuri kwa haya nati mahazva ita zvonawo
6: azvimahakuzvivitana tisuna ireplant ya inene nguvhu pura tisuna futi
3: mava kamusela loko muchikele ka muganga wokwaka ukara vahanyi ku hangi kali kufafazeliwa lomungwini mufanele kutirisa ama metodo la hangi maona
6: ava chamusela hakusa lomuka Saudi hinani ma programa yoko mahama amikhuyu ya kukonyansana ni vanhu yopatsana vanhu kasi va chamusela ma metodo la kuvhikela amabajula ya malara ne tinwane ti shaka ta mabajula ti shansa ko lomudropeni ka nyamba
3: izo ba gilim ndza tsamba ku hisini yani hazvakada ku hisima misa hingena hiwona azvi hukulezvi tibasiya leti zvilimuka kuini itirumuni ichigonzo mufela kumahayini mukhoiona tisona tutala lomuya tingakhonwelwa tinghinisile kuini lomuyani zvino zvimahekako zvino zvirumaiwa
6: ya lakati suna leti yo khoma yo tanajo etele najo vifananiso lejo kasukuta komba amasanguleli ya vida konga progressions ma progressions ya makuleli ya tisuna lebyi la kukona tisuna tisangulo lomuka mati yo chaka lomu ikona lowa swona le wa sati ya ku ya humula kona nda yi tsala matandza lomuyani boji masuka masangula kukula koto zviwana ka handle yo tshikela ka fazi leyi ya hombe konga fazi leyi lomako jai yingela mabacho
3: hii hisuna inyika ta kumabadzi ya dzedzedzela hi kuna sina ya chinuna ya chisaka
6: asuna inyika ta kumabadzi ya malaria nofe loyi konga tshona ya sisati hi yona yilumako hi ku yiluma munhu anga na malaria kumbe yiluma munwana ntao yi transmitera a virus leya malaria ka munwana
3: loko mu kuma asuna kota hi wona ku swigotsi lawo lava hi zwaku ndza tsemba ku sema kuno va sengula ku chukisa aku zvinhu hizvi hi bulaku hi zvona loko mu yi khomile suna muyimahisa kuyini kula kutiva ku leyi ya wanuna leyi wa wasati zvimahisa kuyini
6: ku ni ku hambana hikusa a tisuna ta wasati ya wasati yona yi kuluke nguvhu yi na ni tiponta timimizwa mimbirhi anyimiwega yona yi ta ku sasendzhaku ni ta kuti ya wanuna yi yona fuse yi kamu i muzwa wu nga na
3: wonamakunu lomuya mugonza yini leswi tinga khongola ndzi twa na titele lomuya zvini mula ku zvigonza ku laya
6: lala hi laku la ku gonza ku hiyi aku tiva ku hiyi asuna masiku mangani mbeta kona ya hanya yona pasiku ku pasikasi ku yi tswala pura ku hi tswalelana titswalelana
3: loko hi la ku cukisa hi kulile le xikoleni mina na ndzi gondza ku asuna yi hanya siku gin'we lesin hi nga hi khakhala
6: na asuna yi hanya 15 a 40 depender ka xipexo ka muhlovo wa kona wa suna minyonyo depende ka nhlovo ka muhlovo wa kona ni ambiente ku ka matshamelo ya kona kuma ko hiso ku titimela ni temperatura leyi longolokaku ni nhlovo lowo wa suna ntanti tola ku vela kuku ti kumeka lomu ka ni ambiente por exemple loko asuna yi tswala lomu ka makoti ka tingetana ta le mukaya lomu ma yi koti hi fulela hi jwanyo kutani makoti kambe lomu ta hanya ngopfu titikuma ku kufumela benga kunene
3: leswi nge a hi siku leswi nga kula navaku i 24 hours hi swona hi lesi
6: yona nada hi yona a tiyisi lowu wa ku ya hanya ku hundza 24 hours
3: makunu na hi chikela magumu chila hi lomunu muchisiyaku ka vahanyi va doroba vahanyi va province hambeni ka tiko ka Mosambiki aku va tiva a tindlela leti mu hi tlhamuseleke loha ta ku ti fikela ka
6: ubaiba hi lava ku kombela vaki vahanyi va province kutani doropeni lomu Nyambani kasi ku va wonekela va cinca mahanyelo kasi ku va vhula tivati loko mintirho ya ku dayi loko fafazela va vhula tivati vangela varisiyadoro va chela mimirhi lomuya tinyona ku swiboho loko yi ku maredi musiketera va nga dixifiyara maredi leswaku va taka maredi va mavuriweri purapa fepexa anta matirhisi so para ku felengela pasi ku vakela khwatsi i va magumba khwatsi para yi nga ngheni yin'wana tisoni ntani ni ku tirhisa hi mameme ya tidilaya tinsinya hi leti hanyaka na tilomutini kasi ku bopa a tisuna lomu hanyaka kona
7: xikolo xivutisi ku ve na ndzi ku ho vhala van'wani va vula ku a mimirhi leyi ya tekiwa yi tirhisiwa va ya mahadibi va hlambisa hi tona tihomu swa lisini leswo
6: na de lomu swin'wana ka wudaha hi byi tivi a byi kumaheki leswo mirhi lowu sira sopa ra ku fafaza pakota ya tisuna leswi swin'wana a hi byi tivi hi kombela ka xitshungu loko a tshika n'wi kuma n'wini a xavisa murhi lowo bemenje a ya ka a ko ka secretary dubar u kokwakeri ndhawu kusuhani a ya tivisa kumbe mindzi wuni fulani a xavisa murhi lowu a fafazaka hi wona ntawa minxero ya sawudi yi ta munyika ta xayiso ka vanhu lava va nyamisaka mintirho ya sawudi
0: hi bungile bava Louis Gilima hi wutlhari lege u hi kombisileko na hi ni ku tshemba leswaku avayingiseti va xitichi lexi Radio Mozambique Maputgaza na Nyembani va ta londzota swileletelo hi tshamela lege hili hi muchiketisele a hungu ku ekta i hungu ku ekta ki nga vemandleni ka mina Armindo Masingi ka michini ku ve na yina kulori wa tiro Bernardo Salomão wingiseli legi nene ka mitirho ya Radio Mozambique ya landzelako salani.

0: Izwana lesimleya onario nako mai bongile zini lesima go nyika xithuzu ka bamamane uma isa go yene lesimta wena loko la go tithepa u tsama se kuma ngani na utsala kutani yi humelela u ya lakanya zwele zwele zwu te ku soke kwa la yene ya thepa lesimu yi ku kwa tata
1: a tisimta mina ndza tsala kambe ndzi na tihahla ndza tshuka ndzi mbeta hambi hi hweti hambi tihweti timbirhi na ndza ha thepa yo lisimu lelo man'wani masiku ni etlela ni lorha swin'wanyana ni swin'wanyana leswi lavekaku maheka
0: swa maheka
1: kusukela siku ndzi nga vhumela ku nyimbelela ni ku landzisela swa ti-studio swa maheka swa maheka
0: leswi u thepa wece kutani ni wo karhi loyi u tirhisanaku na yena
1: thepa ndzoce maji va kona kambe vo karhi lava ni pfunetelaka swona leswi
0: va ku pfunetela ka tshamela mune ku pfuna hi mavonela ya tinsimu ta vuchukwana kutani va ku pfuna hi ku va ta nyimbelela swin'we na wena kutani va ku pfuna hi ku nyika cinyetana va kumba ya nyika loyi a nga prodotori
1: cikinyetana ndzi nge hembe ndzi nge hembe maxi va kona lava ni pfunaka hi maidea a ku epa a studio ya karhi yo karhi yi bon or famba ka studio ya karhi yo karhi yi bon maxi a cikinyetana
0: avanyiki mali va
1: avakikeli mali swa karata
0: wa gatsara mavoko lomu phaketeni
1: swa karata
0: inaka u mahisa ku yini wena kasi wa swi kota ku visiwa mani ku thepa ni ku hakela va produtore
1: ya mina ndzi pedreiro ya ni ku pedreiro a ndzi dependeri hi munhu ku ta ndzi nyika pawuna ndzi tshamile ya ndza tiphandela mina ndzi mama bixikatu ya ni kumeke na ndzi nyimile ya
0: ndhawu a ntirho lowu nyimele lowu mahi ku wu rhandza mpela
1: ya ndzi mahi ku wu rhandza
0: ya sala yo u tizama wena ha wece u tizamela u tiveketa wena ni ku wepo u tlhela kambe u tsakisa mbilu hi ku va u thepa tinsimu
1: ya ya sala
0: ya sala
1: ya
0: a tinsimu tona ta wu yisa nyana byo karhi ta wu yisa malana loko leyi humaku hi
1: ya ya ta wu ya wuya nyana mali leyi ndzi u dinga wu yohle maji ya wuya nyana ya
0: yi wu yisa ku yini
1: loko munhu a ndzi vitana purike mina ndza famba lomu ka mafesta na wufesta ndzi ya tuwara agora munhu loyi a kapa nda ku nyika doge loyi ta ku nyika treasure pa hi wo mawuyela ya kona ya mali yi wisaku swona xana ndzi swi tivi swa ku fambeni ka mikama swi ta mahayisa ku yini purike mina ndzi haya phambeni
0: loko wa ku rhamba ka tifesta ha swi tiva tifesta mibuzu mibuzu yo hambanahambana kani lomu ka switiki kani michado kani hi lavo hlanganisa malembe ngo anniversario kota leyi ku dyiwaku a va tshikeli va se va ku ahe u tata yi kuma kwalaha leswi nga lunghisela hi sweleswi khoma parato leyi u nyimbelela loko yetile
1: leswo loko ya mina lomu ndzi nga famba kona ndzi nge hembe va ndzi khomile khwatsi hi ku va ndzi nyikile xitulu va ku tshama laha uga va tlhela va humesa leyi ya ku va ku famba va xava sabawo
0: a swi gumelaa ku gana basi
1: laha na swi gamela a swi gamelaa
0: kani leswi kota ku xiva ka wena ku ya mahlweni ku tiviwa ka gokhetiko a wena loyi a ku pfunetelaku
1: ndzi to loyi a ndzi pfunetelaku ya hi yena xikwembu rike a van'wanyani vanhu loko va ku wona na wu nyimbelela va le loyo gaxtara mali maxi mina mbilu ya mina a yi ndzi byeli leswaku tshika leswo purike ndza swi twa swaku ndzi ya kwihi a ku xuva ka mina hi ku ndzi chekela ndzi kombekisa swaku mina ndzi wa lomu nyambani

0: kusukela ka xoshi mugqibela ni sonto meano iti kwa tlasa 5 horas hi xusha
1: ya ti butown ti ta ti endla swin'wana kambe nkongometo ya hina i ku va kun'we hi siphala bava hi kongoma ka nsimbi ya 5 horas i meanoit na 10 minutos ku fika ka hina bava i ku va hi vula hoyohoyo ka xiyenge lexi hi kotlanile a ku va hi ku ndhuna hi dyambu i meanoit na 10 minutos hi meyo hi losela hi ndlela yinene ku va hi ku komba leswaku hi kunene hi tele wena

0: Hi khata lirhandzu hikuva lirhandzu hi lona li nga le kulu ka henhla ka swilo hinkwaswo. Hi khata lirhandzu hikuva lirhandzu hi lona li nga linene henhla ka hinkwaswo. Leswi swi tlula matshoho papayi, leswi swi tlula ku lavanana na vubihi, leswi swi tlula ku va u ya etlela na hina vela ku famba na wena, leswi swi tlula ku veneni mpela u ya ku jantareni na u pfale radio kwe hi famba hi ku lavetela mpela. Meia-noite e 26 minutos.
1: Então, foi aquela senhora dali?
2: Ah, exatamente.
0: Maputo gaza nem nhambane.
1: Não é isso.
0: Cotele na diaga com xênio. Lana hi xuxaka leta ku kala. Lana hi xuxaka leta ku yaka. Lana hi xuxaka leti mpela. Kombisaka ku yakisa tiko.

mabele ye Classic Nova iya ku gungunza hindlela ya ku hetisa swilombana a swa hali kona bavayi hi khunga hi kongoma laya ka xinsimbana lexiya hi la se yi suka ka kona bavayi ku tijela mali ya muchangana oke ku yi jala byiya ka ku xeni bavayi xipikirixiyonya amuzimbelela byi yaka ku xeni bavayi hi ku xuvela mixi wa hombe ni ku ta hi famba kun'we mpela aputu gaza na yinyambani bavayi swa endla hi ku peza yi endla hi ku pima

0: Mwingiseto kuranze kwa radio Mozambique ishi musha dzonga kati kuvulavula imso provincial ka Maputo imso provincial ka Gazani imso provincial ya Nyambani nyamuntla hitlele hi vuya na unwani nongonoko majela manene itava ibula na muongori wa asawo di materno infantili Diozilia Mati lwe ata ijwela ka switsongo mailano ni majela manene
1: lele aushini mwingiseti wa radio Mozambique.
0: Itshona nyamutla hita ni ta majela eka timbabyi ta mavabyi ya ku tala chukela kumbe ku diabetes. A xango sungula hi navelaka ku tiva xona hileswaku a timbabyi ta mavabyi lawa ti fanela ku hanyisa ku yini ka majelo ya tona.
1: A muvabyi wa diabetes hi munhu loyi swi hlayiwaka swa ku a ni mavabyi ya chukela engatini ya yena or emuzimbeni wa yena. A fanele ku dya swakudya leswi swi ta kala swi nga muyengeteli a chukela a nyameni ka yena. A fanele ku a pumba a chukela u a sikile kode a substituira chukela lela granulado lela switolo a tirhisa a wu lombe hambi hi kacani a wu lombe leta mu pfuna a tolovela ku tlhela a khweva cani na a nga na a chukela lela ya ku xava a switolo ngopfu ku ndzi ta kota ku va ni muyengetela a chukela kambe handle ka swakudya swa ku yengetela chukela a fanele ku ve ni a dya swakudya swinene swa ku fana ni mexowera ni mapira ni wuswa a pumba swa mafurha hi ntamu kambe a dya hinkwaswo ku fana ni nyama kambe loko a yi woxa yi ta va yinene pra yena nyama hinkwayo a nga leswaku ve ni a chela mafurha a sweka hi khokhwa tata ni timanga ku swi ta engetela a mafurha lomu ka misiha a nyameni ka yena a dya a swamatsavutsavu a tinjhawu a mabyanyi hinkwawo ya ku fana ni matsavu ya tin'hwembe matsavu ya timbaweni a nkaka mathapa leswo swi ni lisima ngopfu swi ta mu yengetela a vutomi hi lana ka majelani na a pumba a wu lombe a nyameni ka yena
0: hi swona a loko a dya swa matsavutsavu leswi mu swi vulekelana maswekela lawa a fanelaka ku ma landza hi wani a nga chela khokho a nga chela timanga a nga sweka hi mafurha hi wahi mafanele a maswekela a fanelaka ku ma endlisa swona
1: a maswekela manene i ku ve ni a sweka a loko a lava ku chela a makhokho ni timanga a nga tati a loko ku van'wani va tolovela ku chela makhokho mambizi manharhu va teta

0: entera. Así, la dura, más. Más pura, lo que la muchacha se sentó mucho en él. Vale, y tía. Guasi furani. O ajo, y a ese chipunuane y ya café.
1: Eka hinkwaswi leswi a swekaka ku na lava va rhandzaka ku dya swa ku katingiwa ku nge hi tandza ku nge hi swidliwani ku nge hi yo nyama a nga dya munhu wa madiabete swilo leswi a ma hi ku swi katinga
0: a vavabyi va diabete swi nga susaka swinene ku a swakudya swa yena loko a swi oxa a oxana ka makhala ya ndzilo hambiloko a nga na makhala lawa yena ya ku ta hi masinjhiri lawa ya ku veka ka masaka wa woxa u khwaneka ka tihunyi swi nandzika swinene hi ku a swi na a mafurha a swi nghenanga ka mpilumpilu ya ku tala hi ku u woxile hi ndzilo wa natural a swa ku munhu wa diabete a fanele ku ve ni a rhandza a dya ngopfu swakudya swa ku woxa a gama akompanyara xitlhakani muchovelo a loko u sweka matsavu ya tin'hwembe ma u sweka matshimbo o matedele u gama u woxa xidiwani swi temperarile be u ti hoxela a swakudya swa yena purasini li sima ngopfu a fanele ku dya ngopfu swa ku woxa duki swa ku katinga hi mafurha
1: ku na swakudya leswi nga ka matshamela kumbe swilo leswi hi matshamela swona swi lombelaku hi nga vula hi madin'wa hi nga vula hi mapayipayi hi tikompfa hi mimova swa pfumeleka ku va a dya munhu loyi
0: swa pfumeleka buki yena hambiloko a ni mavabyi ya chukela a swi hlayisa ku muzimbeni wa yena ti nga tshama ni chukela zero ka ngati ya yena nada hi ku loko a tshama a nga na ngati ta mbe a nga na chukela nyameni ka yena a ngatini ya yena o de awa leswi swi hlaka swa ku a ni ngati yitsongo a gama a dijimayara hi leswi swi hlaka swa ku hypoglycemia a ni chukela na titsongo hi ku loko ni chukela na tinyingi i mavabyi loko ni chukela na titsongo i mavabyi ta mbe wa fa munhu ku ve ni a ni chukela titsongo enyameni ka yena hlaka swa ku a munhu tenge a ni matshamela ku a ni a chukela la ku yenela la normal la normal enyameni ka yena nobody a ni chukela na tinyingi leswi swi hlamuselaka swa ku loko a ma ha xikambele ku ni mamilimole ra ku swi tiyisisa ku ni xigava ku ni ntsengo wa wunene lowu fanele ku hlaya swa ku lana a loyi se a ni a diabete loko ni ntlhanu ni kun'we wa mamilimole lawa enyameni u hlaya swa ku se u le u ya ka diabete loko kambe u va ni hansi ka doji u 3 milimole naswona avo ahansi hi ntamo o zero u nga wa u dijimayara te u tlhela ukuma makovhuriso byi dzukadzukeka nga kuva ni mavabyi ya vatsongwana ya hweti ko yi mhaka ya ku kala chukela engatini
1: hi swona se a timhaka leti ta mavabyi lawa ya chukela ta fambelana ni ku va munhu nakona a na ku va a pumba a munyu kumbe a swa munyu i swa munyu a swa chukela i swa chukela
0: a swa munyu i swa munyu a swa chukela i swa chukela swi nga va ni a interferensa o a mpatsakanyo loko swi yo tlhangana maxi loko u ni mavabyi ya ku tala o matesound burinzen u gama u tlhela u ni diabete a yi se swi ni problema hi ku ta ku hi ku pumba munyu pumba a chukela entawu lani swa chukela swi nga va ni swi ni ku tshuka swi tlhangana kambe a ku tata munyu tambe a swi laveki a munyu munhu nobody a tata munyu ka swo hi ku ni ni diabete entawu ni ma ni tata munyu hi ku a mavabyi ya munyu ni nga na wo ya diabete a swi laveki naswona
1: hi swona se a munhu loko a li ku hi ndzhaku a ta na a rhandza swinenejani se hi yi hi ndlela a nga yi endlaka ku va a tamisisa a khweva jani kambe na a ti vhikela ka mavabyi lawa ya diabete
0: hi ku vhikela na u li na u nga na wona swi ni lisima ku munhu a pumba a ku tata chukela a ku rhandza chukela a ku tata chukela ka jani

0: a pumba ku dya a ku phuza swa ku lombela swi donsana a dya mabulu a pela ni panelini loko a va na mabulu a rhurhumela a jilitela ngopfu swa masumu ma refresh swa ku tala hi chukela and aw loko se a ni diabetes a ni rhambacani a fane ku pumba munhu wa loko a suka a ringisa a ta tolovela a phuza cana chela a chelela ku nandzika la chambalakati i chanela lesima swinene lelela ni n'wela a gama a chela wulombe la tinyoxi a fane ku ve ni loko a ta rhandza a tama a phuza majachela na wulombe la tinyoxi swi ta mu pfuna a ta swi vona swa ku hi ku pumba kutsongo loko a phuza teni ka 4 hi siku a fanele ku a pumba a phuza kambirhi hi siku a chela kambe a pumba ku tata a ku chela chukela ku ta fika lava nyama yena yi nga ta tolovela a phuza chana ya mati bena ni nga na problema a nga na ku vaviseka ku a ni chelanga chukela maxi a wu lombela tinyoxi le pfuna na swinene loko a tiva swa ku a mbangwini a ndhawu ya ku karhi ku ni wa xavisa a wu lombela tinyoxi o hambi la zonini ku ni munhu va hakela va hakulaka tinyoxi kota a tshama na ni a wu lombela tinyoxi loko a chela mati ya ku titimela a mati ya ku hisa ka chikivi ta teka a swipulu swimbirhi a xa dombe a chela a kgweva jani toka ni chikiri lama tizindzu mililito 250 mililito
1: hi swona a hina va lava ku va u nga vula marito ya ku gamesa marito ya nsatsiyo ya leswi vanhu va fanelaka ku hanyisa swona ngopfungopfu ka leti yelanaka ni madyela loko va na mavabyi lawa ya ku tala chukela
0: hi swona hi tlangela leswaku munhu loko a ni mavabyi ya diabetes a nga tshiki ku dya a wuswa lamapira a dya wuswa la mixuwera a dya a wuswa linene nambi hi mpunga a dya wa mpimo wa ku yantswa hi ku swakudya leswi swi ta kota ku n'wi nyika a ntamu a gama a dya swakudya swa ku swi ta kota ku ve ni swi yaka nyama ya yena a dya a nyama ya homu nyama ya mbuti a dya a figado a matandza a sweka a tlhoma matandza endlexa ku a katinga a hoxa xidiwani a yogurti loko a li kuma yogurti li ni lisima swinene
1: kambe a nga li cheli chukela
0: a nga cheli chukela ka yogurti a dya kamarawuni yo kamarawuni loko yi hoxa swi ni lisima swinene makarangezi loko ma hoxa ma nandzika swinene hambi karakona lomu va dlaka karakona a va hoxi lava dlaka va gafanyoto va ku fana ni mbewa a nga yi katingi mbeva a hoxi mbeva i nandzika swinene i ta mu pfuna kambe a leswo hinkwaswo swi ta kota ku nyama ya yena yi hluka yi kula hi ku lava nga tsola ni diabetes va ri vatsongo ku lava kuma ka diabetes va kula na loo leli hi ngo i diabetes ya ku tswaliwa na loo ereditaria ku ni le diabetes a digirida munhu lweyo a fanele ku ve ni a tama a dya na tama swinene a nga tshiki ku ve ni a dya a swa mabyanyi swa masin'wini a nga swa jawu a timanga ni hlayiso ku a dyi hi yitsongo a nga tati a ye rivindla na va ma vula pfuna kambe ku ni a swakudya swa xigava xin'wana leswi hi vhikelaka mavabyi a nyameni a nga matluka ya matluka ya maya inkuxi a nga verdi a nga mathapa a nga matsavu ya tin'hwembe a nga matsavu ya fexawu nyemba a nga birinjela a salada lele la lifasi leli a fanele ku ve ni a pumba swinene a ku teta mafurha loko a lava ku dya soda la lifasi loko a ni mafurha ya khoko ya naturali a khoko poda ma mafurha hi loko a swi kota hi yexe hi swo swi seke va xavisa tambe mafurha ya khoko tambe ku ve ni u mama ha hi wexe u hluta khoko li vilisa swinene le yena li lisela mafurha lawa uchila masongo prasalada. Ima furaya natural burga ama ngenanga ama chetulanga maprodudu kimiku ama chetulanga chilo pra marifinariwa ivilango yosweka yeshe mani litimango sabe apipino a senora dingi sima utemelela senora utemelela apipino yesu shilaka chako isalada fria utemelela be uma asalada ima furaona ya kokola ama mihandu ya mishakashaka amanga kuti ni paipai ni banana shalombela manja ulombela nilia ikulombela ka tumbuluku juwa kalaveka nyameni kaena ada banana susu kwa mama laraja kama matoraja ambishikeza afane kuja enda asha kuja lesi mkwa subesu shifane kujua stoki mkwa susha kuja na mpodo gai shtesu kuhida modera da mimi ipoda ateka mandani atema ala kashoko ni ala kakarugamu apule la pakati achela kabolela lila mayonezi lila lukulu lilia alitata imati aloveka amba puza mamutu bombra munuwe angani diabeti yukangani frashku lila mayonezi anavali wani frashku dali kulu matenge lini tapa nampota chela ka tijela hapa na uchela ka frashku la vidri leswa katako lini tapa poda bea temelela hii marodela temelela hii sigaba mtongo aloveka apuza sempre matila wena ya
1: mandande
0: ya mandande apuza masiku mambi lao nara adibi ama halu mwanyani tambe podi ateka machambala kati achani loka ramza achani ni matiaki ateki panela ya ikulu ateka machambala kata matova ama shantwa ama boelele ama ashijumba boha bei agama lava jijibri so kusese jijibri lava kuya bazara loko kuma jijibri lalikulu wana litemelela usiga wa sitongo achela kapanela apata ni machambala kati avilisa suvila bei agama aveka kapanela lia anga suti loka lava kupuza ala chani ai ayateka panela ya kufumeta achela kashuta kachikiri agama chela ashponishimwe sha ulombe apuza mahachani la yena ichambala kati ni jijibri ni ulombe itamachani la lisima sine litamupula swinene
1: ishona
0: inakone munhu waye wa diabeta pane kupuza mati intamu tambe atakotako aloka puza mati anyama ya yena yihluka tama ata akaza dibanyo menore akushishiteni swinene atapumba tambe achukela linga ta tshama litalile mnyameni titakota kupumbeka amati mani lisima swi i murhi mati kufana ni sinya loko unga phuzi mati wo woma etaonena va fane kunwa swinene mati
1: hi swona hi khensile mamana Dionzile marito lawa oteka ta hi dyondzisa wona mayelano ni madyela manene eka mbabyi ya diabete kumbe ku tala chukela muzimbeni a ve nongonoko wa radio Mozambique ya miso provinciali ya Kagaze miso provinciali ya Nyambani ni miso provinciali ka Maputsu nongonoko wu fambisiwe ha Bela Armina Nyantumbu kanimambo
2: Bela Armina Nyantumbu akuvau hi kombisele titi yelanaka ni madyela manene hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivongo ka mintirho ya radio Mozambique Maputu Gaza na Nyambani hi nkarhi lowu hi ta gijima akuva hi ya kuma leti ti yelanaka ni xihitana xa vutomi la hina a ri ritweni lawa likwerhu na hi yaka mahlweni hikuva hi ku xivela vuyingiseri byinene ni ku longoloka hi tindlela tinene ni mintirho ya radio Mozambique mintirho leyi ka yona hi longolokaka na hi kongoma akuva lizali ku cece na hi tamela leti ti va ka ti hi lumba hi ku hetiseka
3: xihitana xanga vufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo xihitana xanga nongonoko wa radio Mozambique emissor provincial Maputo Hoyo hoyo vali kwezu kunene halosela hileka nangonoko wavito shihitana shanga minya storia lana kunene hiti saka shihitana shinyingi lesu kunene vali kwezu bataka vatata hii begela sone na hii zongwe kaka hikuwa hipunisela ava makwezu lava vanga niti makaliti haka nyingi ti chukwa kati hamba matimu ama hanyiri ni yezu avutungu ni jezu
4: ufaka zidwa matimu ya vutumi janga Shikangwe inga chincha mahanyela
3: Namuhla vali kwezu hili ya mkelani kulosela ka Vitoria sithoika vubenzu lejalo unongonoko kasi Natali yuri bombo alika vukombisi hlunyalesa kunongonoko longwe tlhasela hindlela tinene na hilosana hindlela ya vunanga
5: Ayo

0: hakanyingi mintini Yesu hini vatsongwana lava hi nyoxaka loko va kongoma avukatini, hi nyoxaka loko va tekiwa, hi nyoxaka loko va butiwa, hi nyoxaka loko va lovoliwa. Kasi swoleswo a swi hi kazateli ku va hi swi kanya. Hayini, hikusa vatsongwana lava va yamukeliwa ingi kumbexana i vavasati i van'wanyana hi vone lava va yaka avukatini lebyi byinene hi byivala leswaku vumundzuku byavo kunene mpela byi va byi kumeka amhangwini. Hikusa va ya vukatini na vehe vatsongo, ha pfumela hini vabeleki a ku va hi va tshika va ya vukatini vehe vatsongo. Ha swi tiva leswaku phela vukati bya ka ntingana. Va ta ya tiza yini xeki vukatini hikusa na hambi wo va hine a nkama wa ku va hi tshama na vo hi laha hansi hi va dyondzisa leswi va fanaka ku va va endla swona avukatini a hi nawo. Oh, namuhla hi ta ni xihitana lexi hi telisaka hamamana lweyi kunene swi mu humeleliki swa ku tasi a wongiwiki mbyangwana a ku hataya kuma vukati lebyi byinene. Kasi langusake namuhla leswi swi mu humeleliki, njombo ke a ve ni ya ku kuma vukati lebyi a byi tshamisekeliki. Wene ke a n'wana loko u mu tshunxa a ya vukatini u mu heketa vukatini kumbe u sindzisa leswaku a naka fa ya vukatini ku va a hakela to timhaka leti u nga na to ta swikweneti kumbe a hakela leswaku tala kumbe ku nyoxisiwa hi wo ntlhambi lowu ni mahinyahinya lawa u taka hananiwa namuhla, u li a ta ya kuma swa ku tshamiseka kutani u li swi ta ku yini? A hi ngheneni xihitana xa mamana Izaura leswi swi mu humeleliki. Hi va hi dondza, hi dondza xa nchumu kuswone. Xana ke leswaku swa nandzika ha swi yenca hi ya mahlweni hikuva hi swi yenca hi li yini kuswone? A swi nandzika ku
1: xihitana xanga
2: kani va ku sungula no kensa a ku nyikiwa nkarhi wa ku ni vulavula namuntlha. Leyi mi vulavulaka na yini i mamana Izaura Byron Dadstad kumbe a kumana ni xitivi?
0: A kumana
2: kani mama. Mina ni nga sweswa ku a makulelo yanga ni ku ya ku anga vukatini swi karhatile nyana hi mayelana ya papayi na mamana va hulurile se ku olova ka voni mamana a swi ta famba hi siya hi sala na madrasta. Madrasta a nga hi kumanga hombe hi papayi a kwata hi teka ya hi vela ka vavhovo mini ni makwepi ja ku kula ka hini phela swi karhatile. Ya yeni programu leti nga ti lunghisa papayi bya ku ni za ni famba vukatini ni nga vona leswaku swi sukele kwala ka madrasi hi ku na van'we leswaku vana va mina vo hlupheka a lava ni papayi loyi a nga mu kuma wa kulumi mapoyiti u nga papayi marini se na yena a famba lava wansati vona makulela ya vakhale vone a swi fana leswaku u famba gangisi vone a va famba hileswaku va twa leswaku a ku ni n'wana wa simanyani wa tirha swa ku chakalachakala hi leswi a nga zani kumisa hi swona papayi se a bula na vhovo a ku lani mamana la na vona swa ku vana va hlupheka pura endle va za va famba maputo va ya kuma ni mamana wa vona se swa ku ni nga endlisa ku yini a nga swi tivi na yena u ya humelela a pati bya hala ka papayi marini wa mamana se mini ni nge lali ni n'wana wa mina a famba kala wansati se va bula vona hi xipone ku hala se mina u ta vona ku hi vitaniwa ku hi tshama ni ka vavhoku ma vitaniwa leswi ni sukaka vhela hi famba loko yo tlhesa vanhu yo kuma papayi a kona ni a wu ni tivi ke ni swa ku vukati ncini wa nuna ncini na ta ni nga swi tivi se va bula leswi va nga bula swona va gama va ku mama la hi ku vitana para u famba ni papayi le maputu ka mamana ku ta vhela lani a nchumu wa hina hi para hi kumana na mamana loko va nga kona ja loko ni tsandza va ku pulani ya maputu ka mamana na mina ni tsake swinene kona. Se swa ku no chatisiwa a ni swi tivanga vhele ko tlhasa masiku va yi ta tekiwa hi papayi hi buya loko na wo tlhasa ku phela wena u buya laha kaya ka njhalo mina ni dya mamana a vhela a yi zange hitlela mina laha mamana laya mamana ni kona dya mamana va mu ligari leswaku phela n'wana a ku hala ni maputo wa buya ma a buyela ka papayi leyi nga papayi marini pronto swa ku mina ni le vukatini swi yimbisi swoleswo se ni tshama ni tiva ku swi ni le vukatini ku papa yena a nga hi tlelela kaya hi tlela a lomu ni tirhelaka kona a kompona abuya numa tres hasta que un maceto ahora un delantero y matres ya no como en camanga abuya la calle ni voy a ir para acá o cuatro si hago el sacarla que mi papá y mari miren la semana ahí pronto si caso con no muy 34 antes ya les tengo si va lo mismo a Juan una casa y les les tengo que pensar sobre papá y ni salir como cada día.
1: Eso, swa dzingana mama uye vukatini hi ku sindziseka hikola ka ku vatatana sindziseka leswaku na ka fa uya kumana na mamana inaka uye vukatini nawe hi nhlongo a ku tlhaseni ka le vukatini a fa u nga swi tivi leswaku u ya ku vukatini kutani swi ya buya ngondzweni na ku vaxa kutani u kwahala imbyini leswi swi ku humeleleki swa ku na byala swa ku bindza swa ku kazata kumbe leswi swinene khovukatini
2: a ku ni nga xava xika yi ntiso papaya a swizanga swi humela swa swi xa ku tsakisa swi ni yo xika vhela ku sa a yi dadi leyi ni nga lita yone i tsongo hambi yene ku za ku ehlela ntirho na swoswo ku i n'wana eka kuni ku sa va ti u ta kulisa ke a ku ini ta kulisa a swi vevukanga a ku tamela ku kati na wali mutsongo papaya swi karhatile swi ti swi ta tikela laka ku ni kuma nyimba ya ku sungula n'wana wa matiwula swi ni tikelile swinene loku sa swa ku nyimba yi tshina ni nga swi tivi ja hi vhoko ni nga ta mi kuma loyi na yene a wutomi byake a li zobya byaka kwale ni tlhaseriwa hi masiku ya ku ni tela parto manje swa ku swi ya kwini yene a hamba mona ni mu byeswa ku vhoko kamba mi sendzile a ku a tshama n'wananga tshama n'wananga tshama n'wananga a ni ndzile swi nga yetlela swona ye swa ku yene o goma lexi nga ndzeni a ni nga swi tivi jalogo papa yena li garela makwesi wa nga lali timayela ku kasi lo buya haleni ku samakwenu a nga bon pronto leswi a buyake ku kahlula ta ni kuma ka munhu ku hikwa vavisa ndzina ku emelo ri ye xipitali loko ni a tlhaka xipuritani phela va ku leyi a nga hakheli tenge mu tlhela n'wini ku sala yi a ta dari part sweswi na va nga swi tlhasa kaya vhela no dara part manji yena a ti hipara ku tshama laha wena swa ku para ku pfuluka yena a da para ku pfuluka jaka sweswiyani swi ni karatelile loko tamela ndyangu papa yi sendle swa kara na wu li n'wana wa mutsongo hinkwaswo va ku byela hambe ku tala ku hlama matihlo u pfuka va ku byela ku famba chela mati u hlamba hlama matihlo endla leswi ra ku tlatleka mbile a ni nga swi koti ku tlatleka ku sa a ni hali ka yi dadi liya ya yitsongo no tiva ku ni huma ni hlamba ni famba ni ya tlanga ni vangani so hi leswo
1: hi swona vayingiseti ha n'wi zamba na n'wini leswaku yi nga hlaya nchumu mayelano ni xihitana lexi mamana Izaura a hi hlayelaka xona 8-2-34-80 kumbe 8-4-34-80 na 8-2-31-05-751 kumbe 8-4-32-12-287 mamana Izaura avukati lebyi u nga byi kuma byone nkameni wa koni wolowo ni lebyi bya nan'waka u lexana loko swi nga na byalanga ku va nkameni wa kone u ya kumeka vukatini hambiloko u fambe na u nga swi tivi swaku u ya le vukatini we ya swi tsumbula kwa halana swaku kutani u le vukatini loko mfa swo ya nceka namuhla mfa wu ta swi pfumela
2: a ku pfumela papa ni nge pfumeli hikusa a ku kandza vukati swa karata ni tiva swaku a wanuna o tikhetela sati ni tiva swa ku wansati na yene o tikhetela va tshama va hanya xikan'we va dyondzisana va heta lembe lava ho dyondzana se loko a za a swi teta ka vaveleka ku tlhela la papa yi na mamana la ni ku mi ni tumbe handle la ku yi thata eka va dyondzanile a ri hanyu handle se i nga leswaku va ku fositela va ku fambo ya kandza vukati na yene papaya a nga mi dyondzanga na yene mamana a nga va dyondzananga hi leswi ni nga swi nga karata leswi papayi leswi sa vutomi bya tolo bya namuntlha swi nge fani
1: hi swona hi ta amukela mungiseti haleno mungiseti ha ku losa
3: nhlikani mani
1: nhlikani kunene
3: va fana na vovo Maria Patrice
1: ahe hoyohoyo kokwa kunene
3: lijara no navela ku ku pfuxela a bulu mungana dzome na dziyingela
1: kunene
3: ndzi ni kumile na mina makwezi a bulu leti leyi vonile a mhaka ya ku va ni famba okatini fanele ku ni ta nexa xo u swi vone leswaku hi suke ka papaya na hi li vatsongo
1: hi swona hi swona
3: hi landza mamana
1: hi swona
3: na hi landzi mamana loko ni yi thasa hala leswi ni nga kula na ni tshamisekilenyana Itali mwana wa mativula pala nanova ni kinti ya. Ani jaku ambaza siyo. Kwa shuwa. Iku sindi siyo. Ama sindi sela. Kwa sisa kuni mamiseka nukwa. Kumbi ili shuri nga kapa drasi. Salveje nunga hetela shakuta. Ni sofreri mkofu jalo kuni si ingela. Kani vandi kama iti nikaisi ikaso.
1: Niso. Niso.
3: Kwa shuwa.
1: Niso.
3: Aba jeli meji mkali. Aba ye nja makali ya kuru. Wakufamba kamu na ukunga mduli. Inkulu. Aushi juli baji, usindi seka lisha kuu ya ukatili za ukala mungatili kena. Baji, ushi kalu tiri.
1: Mpere, mpere.
3: Yeah.
1: Kutani ke, minga sindri sawali kwezu kuwa ngui hifonela, lesa ku ngui beka ashifuwa shenu. Hoyo hoyo?
4: Ushiga, ndata na ilo.
1: Kunene, hilika ni sana na ma?
4: Na vuhuwa mninga buwa.
1: Ihe.
4: Oh, ni mla kusamula ya pasiosi. Ya mama na Zaura anga supeka. Ah, amsaveni baba batsali ba hambana.
1: Eso.
4: Ndiko khala hinkwaba vaxalisa vana.
1: Mphela.
4: Isho swivana vaxalisiwa manje. Ahi hinkwaba batsali vaxalisa.
1: Mhm.
4: Se no bonga yena dona Zaura anga patientara. Nyamuka ivovo.
1: Mphela.
4: Antukulu munwe wa yena ni patini ku muvona anga ta na ipona. Apatienta rile mbuya ngwana ahunda vuvana volavo ava mamana se nyamuta hivo leswi swi yimela ntukulu xinguwa loko kani mambo dona Zaura xikombo xi vila wena u hluphekerisa ku swi tiva makwenu a vatswali va endla swoleswo papayi u swi lavi wa swi lava u ta tsongiwanga ku saka bya munhu hambiloko a nga li padrasa ambanga li madrasa yeri wa kukutsala ya loko anga hetanga muri wa huiti wa susumeta nwana ya ukatini ni swoswo swa humelela swa kunwana hi ku phazama ku famba lo munyimba unga isuma kongo la kaka longe hetani ya hinkwaswo papaye a hi swivekeni ko kwa ku o swa humelela misava yi tiki
1: mpela
4: tani mamba lewo
1: a tlangela swoko kwa
4: mina mamba
5: Shita na shanga.
1: Heson, mama, hina vela leswaku unga hi byela avusunga kati. Haka nyingi avukati bya na nwaka bya bindza hambi loko vatsongwana kumbe lavabya va ya avukatini na kutani va tlhantukile nyana. A swi swi ya khanya. Swo fana niko loko a fambe na ehintsongo anga tivanga nchumu. Swi nga va swi yenti ha yini? Hewani mazidi ya usunga kati unga hibzelaka. Wene hileshi ushi donjiki, nileshi ushi wonaka. Shui humelela kama siku ya nangwaka.
2: Kani mamba. Antoke ni wajelaka kumamana kwa kwa inu wana wa ina kwa shikati. Nili, loko ula ukati, pali yele imatanda, kutuwa shoko, manyani ayo ukatiki. Uku na mini nila kuya ukatini. Nkwanti wene kwa hosha mbisi wa odu kipiwa. Se ukati za shoshi adinge ipiku. Aya ukatini mwana. Niku tosha kwa ukati kwa kai intini. Ukati la kata. Manjivana wa ina awajikuchita. Batu wa kumbana kwa hala anji hali. Se ila vaya waya kuya. Mala mari vitu wa talipini amukati. Aya ni parati na kutu mila ukati. Nanka hali za kunga na ina madikati. Siku sa awusu tungulanga kwa kutiva kukula kwa wenu nga mwana. Naye nilo wanu na naye ningi. Naye nilo kala kutata naye. Aji, kwa hini papayi kwa suru kama, amu donzi isa, soko salangwana, awansa tu mteka, tenku mucha isa. Utiwa kulu, mkwa tisama, koma. Kuse loko kwa mga tikumi, eko tataka sati apa, kuteka lansa ati apa. Tensatu unu usia, kapi, nilili. Kana vahi, natiwe kiseni, kwa na mwini, mta sama ukatili, kufala na mini, nga mama na wini, sikeke lili mai. Hiu kuingela maritu ya wavoko. Vani laya ni shoshi na alikota ukatini ni wavana. Ni shoshi ni watuku. Kana mambo.
1: Kunene, hatangela. Ika ningofu mama lugu skotili kuwa ushamula ashe zambu shezo. Nukuwa uibzela ashe hitana shako. Ka lisu siku humeleliki. Kana ngunu kuwa siku tanda musa helisa siya wafaku beki. Siku wa ui unda na hini wana waku unda ni watukulu. Nuku watukulu siku walawa wahataka. Kuluku mbaku yikimatima kwenja soso.
2: Kan mamu
1: ikan. vali kwezi na hini nangono kwezi uyi makola kutani hatlangela ngufu sinene kala wa shkuti kwa wahi fonela wa bababda kama wanila yago hatlangela ngufu sinene kama wana izaura ashkuti kwa wahi tantila shita na shakwe iwa nyingi lava kunene makali iwa humelelaka nambitano hii zanza kwa wahi kuhavela lava wabiliki lava hilongkama waha sindri sakale shakuwa tse avatongwana avakanze bukati na vehe vatongo shabinza shakazata utateka anwana wako vani kutlakula chuzi anga shkuti utateka anwana mashaulau ya mamana izaura wako vahambie ne kuvati disa kutlakula nkombe unene anga shkuti kutani soleso au sivone lesa ku avutome bza anwana lwi ujibeka kumzini ujibeka avusetini kusa anga tia tivanchumu kutani avukati phela unga vupi misa lesa ku ikuya tlasa hala adampunga anwana lwi haikona afana kuva abye tizela ehe dzimbe ni sivunwana lwe mfana vela kuva ya xikole ata hamba dontori munzuku kumba ata hamba tichara munzuku ata hefambisela mavhiya munzuku dzimbe ni sikufata ya jona ya bwana mapauka kutane wene hekola ka swimala na swo swaka nkinyenta uteka nwana u munyikela kumbe dzimbe ni sikuteka nwana u dzihana ndzo ha yene Eswe kuhumeli ke manyana nga niti homu la haya tata kunyika ti homu ti bidzi kumbe ti zaza mbo va inwe nje uteka nwana ku lwena ku bekela mbuva famba uta ya hundla u swako ita hamba anka tako swa binza swa biya masiku la wo henga ku one a swa hatwaka le ngofu kambe ti kone ti shaka leti teheke ni swi hena leswaku teka a vatsongwana va hamba ti hlambya swa kazata leso hikusa a vumundzuku bya vana lava hibyi beka khombyeni a hi vanyiki nkama wa ku va voni va tihlawulela ha byavu kutani hambiloko swi nga ve xitano hambi ya hini hi nge hi vakulu hi navela ku va hi teka kumbe hi tekiwa ku hlaya ka mamana Izaura hakunene i ncati a hi rhangeni hi ku xiya hi xiyisisisa hakunene hi nga tsutsumeleni ku va hi ya sinara hi ku saka ku tsutsumela ku va u ya sinara i ku ya nchimisa mapapela u va u gaxitara mfumo hi ku sawuta ku nyikiwa mapapela ni pinisela leyi u taka mfunga ha yone ku va u chatile kasi munduku ka siko u ta tlhela fuzo u tata tshama xitshan'wini lahaya u sungula ku va u theta timhaka hikusa kutani a nga ha swi koti ku sweka a nga ha swi koti ku va chela mati u ya ku hlambeni a nga ha ku zikinyi kasi kembu ya ngwana a ku va u ya chata kumbe ku tekiwa na we hi ntsongo a swi hlintswa a ku va u li ntsongo ntse hi ntanga ni ku va u li ntsongo ntse hi mipimiso naswona swi nga va kona hikusa u ya vukatini a wu dyondzanga a wu dyondzisiwanga leswaku avukati vhela kasi ntsini va le vukati ku sa bya kantingana u fanele ku va bya ku kantinga u tiva leswaku leswi ni ngo suka la va ni belaka swivuvutwana ni minkulungwana ni swileletwana na famba ni ya vukatini hileswaku nhloko leyi fanele ku va yi tiya i ya zwala amugqomo hambiloko ni nga bekanga hasi kasi ke swosi a swa ha tiveki leswo hi tho yi nga pheli ya hlola thunga ringana hi ta ta vonana ka nongonoko wa vhiki xitaka Tata.
5: Shita na shanga. Ufakazi bya matimu ya vutomi bya nga. Shikamwe inga cinca mahanyelo. Shita na shanga. Nongonoko wa Radio Mosambiki emisor provincial de Maputo.
6: Nongonoko avenkari wa nongonoko shitana. Shanga ilivambo lwe mukwehleteke baba a hi kombisa lo nongonoko nkarhi lo hi juvana byekulu hi baka hi kongoma laya ka nsimbi ya umaimeya lwe baba wa mpunzu wa mahlamba ndlopfu hi lana hi yaka kona nakona a xikona ni ku tsongo Leshi shikombisaka leswaku hita tshuka hi karhala nada hini matimba makulu ngopfu swinene

0: loko zwa mu vona wanuna bava ha yendla hiku baleka siyani ti mova ha yendla hiku teka Johnson tsena ngo swinwana nta swivona hindlela xikona lexanga xivona mphela kambe kungele khale switala vakuva hi khongela mina haleni ni khongela na wena vuseyo u khongela swiphela ke amaka le hi lava ku vulavula hi yona nyamuntlha bava a hi nge vulavuli ni ku tsongo hi nga khongelanga swita lava ku va hi khongela hikuva ya leyi hi yona yi yakisaka mindyangu mpela
1: Olista Music portal
0: uma hora na 44 minutos hi swi tivi swi ta endla hikuva ku tikomba kambe loko xi ni kona xindotana hi lava ku xi sencha okela byi yaka ku xe

0: Vatican News.
1: Ya, swi lava ku va hi famba hi ya nkerekeni mpela hi kunene maze verdade juro Maria Santissima Padre. Swi lava ku va hi ya nkerekeni hi kola ka nhlokomhaka leyi hi taka na yona nyamuntlha. Indzilo papai. Swo lava ku va u pfuka u khizama kolani u nga kona. Loko u nge se ni kuma u fana na hina yendla hi ku tshama. Hi lava ku khongela hi nge se yi bala mhaka leyi.

Isso. Hi rhumiwa xiendleni xa Faro bava ku va hi ya khulula vana va Xikwembu lava yi nga malembe na vaketa lava yi nga malembe na va xaniseka va nga swi tivi leswaku va lava ku pona ka njhani va lava ku suka ka njhani ya maze a mhaka leyi hi taka na yo leyi a swi lava ku va munhu mpela a susiwa mavokweni ya Faro. He wena u tswala vana 5 6 7 8 9 10 a va ku hlayeli nchumu a wu khedi leswaku papayi wa minina a loka yo ina papayi he papayi pheloka a wo ta hi ndlela leyi i nge hi loko mpela ka mina swi ta hetiseka ntsaku mamanyana a nga swi koti ku kheda loko a la ku kheda hi makhambi man'wana ku pfuka xipfunyi kolano hi makhambi man'wana hambi ku longela longela a mukakaya a hi khongela hi se gama ku khongela hi la ku vulavula hi yo mhaka yoleyo mpela xana mamani swa mi fanela ku va a nga kheta position leyi a faneleke ku tsaka haka yona ni nuna wakweke phela no thandaza leswaku hi byala ku rhula ni ku tenga la ku vulavula hi leti ti byalaka ku rhula ni ku tenga ni vukati ni mahanyelo manene mazeverdade va vulavulela va nge nada ni wepu 7 wansati a swi mi fanele swoleswo nada nada nada nada he wena nandzi wa nuna lwani wu tivi va nge khoma yeni wa jesu u yi humesela baraba u hi kuma labyi yaka ku xeni futsha hi le va ku tenga futsha hi le va ku rhula ni ku vulavula hambi hi awa munene hina hi zanga hi lave ku vulavula majantirho papayi ku va u ta ganya ku sayina ku va u ta ganya ku va va bala swa ku tirha badlo ku la ku tirha leza loko cecececece vanga nga xwela nga fikile hi nkarhi u ta swi twa hambiloko wo va le kuma vurhongo mazeverdade hi laha hi nga kona.